0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Angele tima ti lu suanda, lugundu gabagari ti suanda, lulayuma go lubwingyo awagu. Jesus lubai ti fadri boy inyu tima ti le wasubudi rubai. Haru malikia uwa ti uribani lina, ni figo, mi taranti kai gafigo ti. Inyuru aligia inyu tima lua isun kata isielu. Mi taranti kai hibiri fadri inyu tima ti nya, hagasu boy hadagara gudun sagu weju. Furumi ya logu hafigo nguanarugu, lari ke logu hafigo hibiri grigi. Lubara gelira, adaga lumuti Jesusu, adaga gudini, abana gweyas, lusunda, dale licha gube lungwa, lulome logu, hafigo ngrigi. Wugiri ha debili banya, hagia lichu gubanya, lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahi tilari ge lidani lurudu, aba lafi nyurubuingi logu, lire lun, ladigni ni fadri me, le uwa bai mege iti logu, lun suanda.
2: Hebreos capítulo 8.
1: Le sudin tima abelida ge sun le warinya kubay. Logani he la ma fadiri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuruha li luwe ge lome re lala na larunwa in habu ingyo siyelu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu tima abay. Tida sandu ario tima tima tu to ladigbon wabure me buingyo. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyu tumati lichuguni wa lun lichugun idewe se luma adagara gudini lun buingyo. Lige gasu luboy. Ginye anihi la som kate ilunti la dagara gudunni Jesu Kristu lubuingyo. Lu hamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadugu ni hawadigrimai, lumburi kate iliyawari guti leburi siyalubai. Subuti wamuti logu iyawa ula, lugundu lubaba ila dugunu Moises luba buingyo, aba larinya gu buingyo lun.
3: Adega boy dia sunkatai kisi iya moto na rufu kubombo lo agugugu.
1: Gama lumu wiri guti la fadiri ha Jesu Kristu sigula ha fadiri ha fadiri gu ubowo. Bui tumati daradu le wogu bai labuye haluma buingyo ani bui tumati ginye furama asele lichu gu bai isari daradu ligi. Lugundu lun hamuga meha buidu lan furumi eti daradu le sun suni na gu bai memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu magunda atibuga buingi ula ufurumi ya tidaradu, ladiga mabafu hama wagichagu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilarinya kutida lereru.
3: Lariya nanyari hagule mebungiyo. Lachili goweyo, lunadudu iseri darada, amalila na hula luma Israele. Mita abai kei daradu lena dudu wei hama hagichagu, leweyo le, nare kutubo ni hahabu, lunasadaro ni ehitu gine, magufuli rukamuti meha ni darada. Ligeti ligi rupani ya hongwa ni nyelaliyebu abuleme.
1: Aniha daradu le lumbo inadiguni hama linasi yung Israeli lari jemi buri veju ligi. Linya lariyegu abuleme.
3: Nichi kubo iniluludu litong hasajime. Aba menaburuga nitida hanigi. Au wati habungite hagie menana. Memege nuwa boy lularufu tahoni wanuwago. Maria mboi wakiri lulituhe, ni lulibini, subudi boi bungi le abuleme. Lugundu ha subudi ruba na sungu boi, lumo vele jiri tima gibi boi, dari lumo le weli tima boi, adagi. Ferudu na nukoi, guriba ni le hadaka boi, marita kutugia liname, lwaku hafigo, lusunda.
1: Adimure haa liligia buingi ulogo haba isari daradu, rura le rugu, linya le furumiati, kai binadu. Ani kata ile binadu haliboi weye ligia, ya rafa aliri gulinya lunlongwe.
2: Hebreos capítulo 10.
1: Ladiga liluru no Moisesi, liyawa di iriguinye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanigu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanya lumbu ingyo, leidagye hata anima alule adagara wagudu bai lumbu ingyo, segun liluru no Moisesi. Siyanti meha uwara kwa hama sun sui na guboi itara. Nuhamunga gayara ala laruma da gudini ya lurudu ludage hafigun. Masandere guhanya hamunga hongwa lauduru. Aba hamunga masigiru hama adagara gudu. Gama lumu, sariviti adagara gudini burile. Lularita kwa gudini ya luagun hafigun.

0: libe ke waguya. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesu Kristu. Ibiha uma saragu areini luma darangilu, luegi ha subu diruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sunle memegi rubei von, lau lubafu lua bagari dukei lugunda, lau la subu diragudun in Jesu Kristu, le agora ubi von luga fana wa malida lueningu luma lareini. Lau bricate le lagufle ribungi sun le frama se lo vivon. Leburi weina mubribe eni weri likia le begi. Lunga nyana la gafaran humali da li gabri bungiu, luma lunga sefuru lue lagubri I gabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichu lubidu I gabri lamon hafinye. Subudi lamon lubidu I gabri. Ragugu ungua lamon subudi. Gurasu lamon ragugu. Ungua. Edere geraguni ungua lubungiu lamon gurasu. Gamadagon lamon edere geraguni ungua lubungiu. Isi e habuni lamon gamadago. Ahenihin bai brikate lira hida le timati. Mama bai itara guargu higaburi. Eni mama bai ginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile ua bai kate buri lira lida. Itara linya ke aba marihinti. O aba la chati tarihi, guli e la luagu chibaba li la binadu li figon. Ligia lubeiti ni duhenyo, afa gu hama luhendere bugu duntima, lau achoru ni luagu bungiu la agua rubalung, eni anua dira lung, ani handiga itara, maburi handigu badu. Itara luba, ua la nikata asia na gudu ti hebelu rulido larui hawabureme wa salbaragule Jesu Kristu. Le magumu chadibei. Ligia narita guagu da meme badin lubei luagu. Aun su subudi humali la, ani heibu la lida inaru ni ligia. Au sun lira, sun viva gidi na la, afinya tina luagu buidu la lu narita guagu dunung, luagu luwiyari I bagari le lubei habagari duni. Subudi gudalali wabure me Jesu Kristu nun, luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti, Na dugu bei nuara te lu ibini lame, lari gen hiladi na la, lu sun wandan la haritagun luagu burikate ile. Arufu da hani levichigu bei hun, luagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubo ogu, lau sun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau wagu, ariha omuti dan lelichigu bei bungi ugu chili nebesei luma ueri guni lun. Aba larien gulumale libungi lu lida gie ueri guni lani na sielu.
1: Ariha dira yu, lehisi ye vene, le aube ume bulan lugunda.
0: Agambo amuti umala li ligia sielu gie. Ta meha luma ye divalaba bure me luago vubu le sandu be. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turia hanin herenu vugini haguya. La diga itara linya uganu ligia keisi aba lampu, le durangu tilida aba flasu le burigati, dari laruga dun. Aritafri du warugu mato lani na binafi, lutarugu ngodagu dun tau hanigi. Laugi nyasun katei, lunti hasubu diruni, luagu ua lani aba ganyara ati, la dariruni lanichugu katei le buriha malibi profetegu laulani lungua. Lugundun, Madumre hatia meha vugiri haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vugiri habei derega gotia hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
2: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahi meha profeta guyeti handa varasa. Itara luba guiña añahi bañala hida. Hadaruba igeni lagana guarufu da anile inaru nibai, lu lagada irunen hafinye. Jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bi hawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu lau lira. Giba banya falaru tiye lida alibiye hemeri. Anila dumre hoba uriba luagu umale inaru nibai hadiga. Lau lisi ya sensu hon, hasagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai gamalumon choru tulagu hagusera gduwa bala eni siadi vanya lumagia binari uati ferudo na lani ya bungiu angeli hameha afigo habanya aba la chagaru niya mafio gati, aba ligiru niya adai rivali da luburi ganyen, agura aba hei luweiri laguseru guduni niya. Uwa tiginye ferudu na lani ya bungyu hameha bababa niya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya, noeru ginyen le purichi ya bai honga figu tiyan luha sakri ha, hama ya sedi girigi ya labung asalbara. Si adi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lung Giringu. Aba lagu duni flasuburi ligia dari lu lerederu baligime. Lu hempul mehon girigia uriba tinha lu baya hayabi harigie. Gama lumun, salba lumuti meha lotu. Aba meha wugiri buiti. Leweribe li dikere luagu livie hagaburi girigia uriba tin lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufri ru wugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihni luma lagambu ni kate buriburiba tileha digubay. Salba lumuti ya lubaiti bungi uha dereka ko banya hongu wa lung, luei au chavaguni. Igira laya haburiba panya, labu gea sufri runin luba hasia dirunu wa lu sunda lidame luei yuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberesini luagu le lubaibay bungi. Arufu da hatia magamba di tia ha hagana goa banya, barugu wa tia hongwa, meberese tia launikata, marufu du hagie inebe se hong bafu ha sieluna, anabarugu hamanya. Ibini angeligu, tausunghere ti mahama, gabafu hagia, michugu tia haduru ubafu sieluna hagia ligibu gebungyu lau anabuni. Ahanya arufu da hatia ha, itarahaya kesi anima lugu, Uwa tigunfaran da hama, hagura hon, luhargu dunu wa luha faru. Adumre hatinya vuriba lagu burikate le uwa tigunfaran da hamani. Honwegu bakeisi, honwegu animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarigu. Siyanti hariha baburi, luma wama diru hamanu. Mambucha tiha wagu adagu wa figo. Achawa hamuti nya debili tiha lido figo. Hanari meti iga duwa hama. Girige iye na uguwa ya haguya. Feridi nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Lemeha alugu bai laganyinu sensu lula digine levuriba bai. Aba ti laden haba burigu, maria gati tilun, luagu li figon. Adumre haligia lulau hamala li girigia. Aba migiru lani lula siginu lau lili nulau. Itra hanya rufu da hatinya jeti ya ha keisi fusu mabiti. Keisi buridueri, lela nugu ngarabali. Siadi maya luka asigiru nei, sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, Ariega tiyan dimuri buidu buriti le malati, ani laula yumaha ugrigu, luma luriba aritaguni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagaridu le lanina buligo, furama se tiyan liberi hon, eni ibi ni haguya guanarigu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun, lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Asubudi hamali bebabune me Jesu Kristu lewa salba regule, eni sefo hinya lidage ivie le lanina ubo le. Ahanya aburika lido burikate le, lunya larigu duninya, vuriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungu bai, hamanin uma le surubai. Sigi lau larigi en laha subu dirunin, Aba higiru ne gumadi sandutile ichigu behon. Havagu la guflira linaru dimure le.
3: Hoya hamuti only hevereha.
0: Lumale arinya gubai.
3: Agaraba hatubuir huswampru gulari getagu le harumati.
2: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhe yuhise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida biangu bai. Houcha tinaluna rita guagdunun, luagu arufu dahani inari niti le frendei humali bai. Luganyana bai la haruma la hisamina. Harita go huma luago burikate lemeha haniye go bei profeta go. Luma luago luguma din wabure me Jesus Christu leva salva regule, lemeha wabufu daha bei wakui apostolo go hun. Lida ge sun burikate levarinha go bei, rutima humei le harita go rugun, luago lido me la lagumu ho dan, anyahi bei agrige adagu tinha bula hau. Habagere duba keisi larinha go nei luriba harita go hon, Aba me hariagu, kasa mege be lau furama se luago la girbu da yaba la Cristo. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kate ike meha luma giedanle la dugu bai ubou. Mabuse ruti ha subu dirune luago la dugu ni la bungi sun kate lida lidani lun la dugu niwa. A duga lumuti meha sielu luma ubou luma gie binaru lau lugumadi. A duga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti sielo luma mua lego etombei. La reidu yen bungi ulubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei luma ha gini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye iduhe nyuhisi etienu. Luago itara lien laba veju luwabune mekei milu rumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runi bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gaguran suruguti, habagirigia ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agie. Labuse lu hasakri hasun girigia. La chili rubaveju ligia, lu la giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kei si la chili ruhiveruti ariebu. Aba meti lagum tu sielo lau aba lanare me ireini. Rurugu wakuda le me watu gemeti sun kate le li dambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lun til beiti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lu bungyu sun sun na gubai. Aguro banyo humei la chiliru lueiru bungyu. Adiga nyo humei le huara te lu hofu dahani. Lida mebeyu ligia. Lagini cha oguba sielu lau watu gemeti, aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya, aguro ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe ibungi uvon. Uwa ragwaba isun kate nyen, enibuidu ba isun kate nyen, richagua. Ligia lubei tiniduhenyu hise tienu, sun anha la agura ba iburikate ile, Houcha huma lu ladariru nubungi ulida darangi leo ligibu kie, harumanyu, madurunga. Subudi kumetia, luagu laguro baharigi en lababure me Jesu Kristu ha salbaru grigi en lubala kiribudu obowo ogun. Itara lia ginye laburu havaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Lau subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luagu burikate le, lau sun Anihe burilan tida gie, henenguti gufaran davalan. Hati bide ogabanya au, hamahalogo banya hafinye, garabago ti lanichugu laburha Pavlu segun haguya. Itara kei haduga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusundan laduga kateile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubei burikate le lubare megiwa. Koni giguwa huma hungwa, loi heyedunu girigia vuribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari niti luagu tibungi uhun. Houcha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu leva salba ragule. Avance huguya melida lisi habu, uweiri guni lun, kueto luma sunwandan itarala.
2: Primera Juan, capítulo 2.
4: Niranguñu, naburu hañi burikateri lehu, luma fikon ha huma. Gamalumo, ahin afiko hason badi, labuye ba wabure me Jesu Kristu luegye wafulesi. Ligibu gen wagu chibuengyo, laduga, ligiru gynye richagu. Lida gynye Jesu Kristu ferudu ala wafigon. Ani mamarigu wafigon, ferudu ne watiginye afigon sungrigi. Ida wagufuliru ni luguma di buingio, wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingio. Ahenarinya gaba grigia, subuti numuti buingio, ani magufuliruti lao lugumati, jeti grigia ligia, ani uati inaru nilida. Ahinti grigia lea adigabali lea lubaibi buingio, hinsi ya lea buingio lumu buidu buidu. Italinya wasubuti runi logo lida nyadiwa la aba luma. Lea arinya kuti logo lida nyila aba luma buingio, lunti labagari dun kai meha labagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le na buruha bain huu. Ligia meme le meha eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo gwento na buruha nya huu luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai dandu lida Kristu kai hida. Laduga asigurai na linya luburi ga ani laruga uga gudu nya lampu le tima timati. Le arinya guti logo lida nye la larungonga, ani yere guti liduhe lung, lida angili luburiga. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungonga, ani uwati ni kata lung laburi gudini. Ahinti le yere habuti lung liduhe, itara linya kaisi grige le eibugube lida luburiga. Ibidi ati lung halion ubo ila lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburhanya hun lugundu ferudu na la libuingio ifigong, Ladiga Kristu. Agubrigu, naburu hanya huu lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ni halibwe lumage furumi ya tida. Niburu inginya, naburu hanya huu lugundu ganyi huma lila uribu logu mafu. Naburu habai huu niranginyo, lugundu subudi huma lila buingi uguchili. Naburu habai huu agubrigu, lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe lumage furumi ya tida. Naburu habai huu nibure inginya, lugundu here huma, ani rasibi huma lile reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo huu, niburi kata ile lida wa ubo. Ahihisi ya ubo huu, misi ya tibuingi ugu chili huu. Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi, lumage guanarugu ubo liabu. Ani anihabi burikata ile lichu gube ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihube luma panta luogo irisini. Ani ubo, agumuche inalinya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahitile adugati lugunda buingio labagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda, agamba du luogo anitela laga ni Kristu. Kaichilugu wanya lubo isarago laga ni ukristo gwento. Lija wasubu dhulu li nilogo lagumu honhali laburi dan le. Wada agien hafrida, lausun li dan lan linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, lasusara dube itara lun larihinua furangu logo mama lan wani gu letima timata. Ahinti huguya, rura ali Kristu sifiri sandu huu, ani subuditi sunkata huu, na buru hamboi ilubaiti huu, lugundu subudi humani inaruni, mama logo ibidi ya la huu, ani subudi humuti logo sinyala liyabui ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eje habanyo? Harinya kubanyo logo mama la Jesusu Kristu bai, hagelaka ni kubanyo Kristu. Mafinyeti ya ni logo buingi ugushili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubudiruni irahu ibidi yengili ugu chili hon. Harinya kubanyalogo hesusula buingiu irahu subudi tiginye buingiu ugu chili hon. Ligia araida huma ilubai uganu le hagambu iluma genfurumi yeti tida hanigi. Ahin hadiga itara ereda rubaginye lida aba luma buingiu irahu luma buingiu ugu chili. Eresibi rubaginye ibagari le magumu chati. Kaisi larinya kuni hesusu won. Naburu hanya imburi kateri le huu, habuguru haa jebe businye banya heyedunu. Ahinti huguya, anie sifiri sandu le lichugu bai Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufutaha huu, lugundu arufutaha lumuti sifiri sandu sunkatei huu, ani inaruni larufutaha bai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufutaha lali bai huu. Itaralinya lubaiti, nirahunyu, itara meme huma lida aba luma Kristu lu dami la liabu kayara lamuga vemeni kitu luagu wa lamuga busiga nuwa wagu ligibugi. Kaisi subudi humani logo richagwa lang Kristu lida sunkate, lunti ginye, asubudi runi logo lirahunyi la mwingyu sunha richagwa wain.
2: 1 Juan, capítulo 3.
4: Aria huma luari visi ya lubungi uguchili, dari lunga yara lan lagua runi wa mwon lirahunyi mwingyu, an inari ni logo lirahunyi wa ma. Ligia sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundo ibidi ya gili Yesu Kristu hon. Niduhen, nisi ya tinu, lirahunyi hadi wa mwingi ugueto, an ilausun marufu dungi ili la mwon kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudi rigu wa muti logo dame lale, lagiri budu Kristu itara waba lan kailigia, lugundo warihu boi itara kailubai. Anisun le agura bahabali, burikateri le, haruma gada lumuti ligaburi itara kai haruma lan ligaburi Kristu. Ahiti sun le afigo hoboi, dirigu wa lumuti liluru du buingyo, lugundo lo kate ile figo ubai, ladira wagua liluru du buingyo. Subuti humali logo lun la lagidaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logo ginye uwa la ni murusu figon logo. Sun lubai tile lida abwe aba luma mama lida nye figo. Ani sun le lida abwe figo marihi lagi li Esu Kristu ibidi ye gili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Esu Kristu. Ahi tile eibu kubai lida figo lani gumafi. Lugundu afiko hati mafia luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlirabu buingyo, lo lagri nchaguni luwati kumari mafi. Uwati niyaba le lirabu buingyo asigiri utilida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichu kubai buingyo lun lida. Sinyati la sigiri ulida afigo, lugundu lirabu la buingyo. Subudi wati katanya la lirahunyi banya buingyo luma katanya la lirahunyi bai mafi. Lugundu furumi ya gwarugu le madigu bali le buidubai. O misi habola lun liduhe luwege Yesu Kristo mama lanigo buingi. Ani hauganu le hagambu we luma ge furumi ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Maulumuti itra wama kaikai. Le meha lanigo bui mafi. Aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare. Lugundu uriba la meha le ladigu bui kai. Ani buiti le ladigu bui lamule. Niduhe yunu. Mawari data hanigi ahun ayere guda hon lani gubo. Sigahadi wa lida ge oweni lun lidun ibagari. Ani subudi wamuti lira lugundu insi ati ya waduhen yuloege Yesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gini. Sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Yesu Kristu ibagari wawago. Lungu tiginyeti waharun lungu vichugu ni wabagari hawago vibirigu. Laduga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logo anihi ila lemege runliduhe. Ani mideregu lumuti. Ida lubagia anihi ila isi ani tida lanigi lubu ingio. Nirahunyu maulumuti. Wajumaru rugula visi habu. Lunti abala isi habu ni le arihuati lida kate ile wadigubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara baigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahun hamunga ishiga wanigi duru wawago logu somkate. Weri timati buingiu siguta wanigi lugundu subudi la sunkate ilu. Ahon madari runu wanigi duru wawago, niduhe inu gayara abai wajabi indigibu kiyon buingi ulau vemeni gini luwago. Logu lichu kubai laa sunle wamuri habai luma wong, lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adiga wamale le aube lagundara. Lugumadi mbuingi yu, luwafinye inu logu Yesu Kristu le liru, luginye insi ego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Yesusu wong. Ha gufuli ribali lau lugumadi mbuingi yu, agana watinya lida buingiu, agana waligia buingiu hada. Subuti wa muti logo, agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe wawu.
2: 1 Juan, capítulo 4.
4: Niduhe inu, hinsi eti nganu, mafinye rahuma haun sunha arinya kubanya logo, buingiu la adimurehebe hayumu lugugi. Hocha humanya lun harihini ahi sifri sandu luboi adamboi o mama lan ligi. Lugundu bui linya ubo ha u profeta gu geti. Lau igaburi le gayarati hasubu diruni le gama bali sifri sandu. Sun le arinya guti logu kaila grigi le tima tima tilebi kristu bo wogu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile arinya guti logu iye ni la. Logu miyabu ila kristu bo wogu kaisi grigia. Uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni kristu lije sifri le lida ambu igrije liji. Agamba atin logo liabi bala sifri liji. Ani anii hali ubowo. Nirahunyo lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafu timati sifri sandu le hida ambu. Sigur lao lani mafia sifri le hada ambu lani kubowo. Ubowo guna agi. Lani na ubo kata ile harufu dahaboi. Lige lebu boi, hagambu ni haa ginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia. Le subuti habubo ilu buingiu, hagamba lumutiwa. Le mama boi lani gubungiu, mahati lagambu ni. Italalinya luboiti, gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi yate inu. Lungu tihinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma gya buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi u. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi ya gili buingi ulu. Lugundu isi ya ni buingi u. Arufu da lumuti buingi u, visi ya lungu lau launa hani lire ule abara guti ubo wagu. Kabagari wama mga lidagi. Ani haa isi ya nibi. Mama logu wagia laa, hinsi habubo ilu buingyo. Luwagu ligia la hinsi habubo ingo. Aba launa hani lira ule aba nguti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingyo itara. Lu tiginye hinsi ya gwa maa wama wu. Uwagili ni aba arihiti buingyo. La usun lira, ahi wa hinsi ya gwa wama wa anihi buingyo wada. Ani itara linya warufu duni visi habu sunsui na guboi lumbu ingiu. Ani haa lebu begayara la wachouru ni logo lidanya diwa la aba luma bu ingiu. Ani lidanya la ginye aba wama. Logo rula lila la ni sifri sadu wong. Wagia gwana rugu ariha wama liliru bu ingiu. Harinyaga wamoi logo lula la salbaru nuwa launu hi bu ingiu bo wagun. Furume gwa rugu le afinye ruboi logo liru la bu ingiu hesusu. Labagari dunya lida buingi, ani labagari dunya ginye buingi ulida. Itara linya wayabuin asubu direi luma afinyera logo insinye wama lumu buingi. Isiani buingi, ani le abagari dunya lida isiani, labagari dunya lida buingi, ani labagari dunya ginye buingi ulida. Itara linya wayabu ilumu insinye la buingi uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseruni. La diga wabagari dunya la ja ubowo gu kaisi Hesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufude. Buga lumuti isi ya ni tima tima ati anufude. La diga barute anufude aboi chuni. Ligia ahin hanufude luboi abangrigia uwagi lirigu linya isi ya ni le tima tima ati lida. Isi ya ti buingi uon la diga visi ya dulu frumi. Ahin ariyaga abangrigia isi ya ti buingi unu. Ani misi ya tilibiri lun, jee tigrigi ya ligi. Lugundu, ahi misi ya luboye libiri abagrigi ya lun, le ariha lumuti, siyambayi jee hinsi ya laa buingi ulun le marini luboye. Rula li kristu gumadi le wong, le hinsi ya buti lubuingi ulun tiginye hinsi ya laa libiri lun.
2: Primera Juan, capítulo 5.
4: Sunha afinya banya logo Jesus ulan kristu boye, Age lirahu nyu banya buingiu. Ani sunha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahu nyu uguchi ligi. Subuti wa muti logu dan la le, hinsi ya la buingi uon, ani adiga wa mwile luboiboi, hinsi ye hama ginye lirahu nyu buingiu uon. La digunu ale luboiboi buingiu, ligi ya hinsi habu ni bai lun. Ani mere yanguti lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sunle lirabu ibuingiu ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi luogu ubo ngu. le afinya boy logo Jesus la le rubu bungio ligiro gunye gayara la ganyiru logo kata ilani na ubo Jesus Kristu lige nyumbu boy lauduna luma hito mama rugu lauduna luma hito ani sifri sandu guana rugu gefenti logo kata ile ligi arufu tubalin sun inaru ni won anya hain iru wa gefenti sifri sandu duna luma hito ani lida nyaba urwa kata ile resibi wa muti le harinya gubaigrigia lunti timati lubaiti resibi runi le larinya gubaibuingi guana rugu logo lirau la Jesu Kristu le afinya ti logo lirau buingi u choru lumuti tina la niji logo inaru nila le mafinya boy adiga lumuti buingi u kamajeti lugundu mafinya la logo le larinya gubaibuingi u logo lirau le larinya gubaibuingi u logo ruhali la ibagari magumu chaditi won. Ani lida gien la lira liabu ibagari ligi. Le anihi boy lira buingi uluma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile uwa boy lira buingi uluma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile hun, kukuya le afinya boy luago lira buingi u, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kiti wa logo buingiu, lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri ha furume gwaru kate, kaisi ligunda laga ambu wadi wala. Ani itara kai wa subudi runi logo agamba lani buingiu wa furi edu, subudi wa muti ginye logo launa bu badi wala. Ahi ariha aba agrigia logo la dikinya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni, lunti la furi edu lun buingiu. Aba lichugu buingiu ibagari lu ngrigi ya ligia. Ani hifigo unlani na oveni. Malati lu lafuri ya dunu wa lu buingiu logo figo uligi. Sunguriba ni figo. Gama lumu mama sun figo lu lani na bailan oveni. Subuti wa muti logo ngrigi ya lale anigibali buingiu kaisi lugu chili. Maibuguti lida figo. Lugundu konugi lumuti lirau buingiu. Ani sinyati ladugu mafia ni katalu. Subuti wa muti logo lani guwa ma buingiu. Logo labu genyanu la lubafu mafu ya sun ha lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lire buingiu ubo wagun. Ani ruha lila gufura ando wun. Luwa subuti rini buingiu le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingiu. Kaisi lida yendi wala aba luma lire. Le Jesu Kristu boy. Lige buingiu boy le tima tima. Ligie ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
5: Tibie maligara da Apostol Juan.
4: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi, lun lani gubon ta, luma hon birahu yun. Hinsie tu nu le timat, ani mamarugu nu. Hon ginye sun ha afalo rubalin Kristu. Hinse tun ginye hon sarago. Hinse tun won laduga inaru nile tida bay wanigi anile lun bay wama bay lan sun ata. Bini le buingi ugu chile lumo wabure me Jesu Kristu le liro ugu chile. Ruha maimi hareini hagute me habu luma hadarangi lun hun lida inaru ni luma isi habuni. Onwe bunugunda lau nadari run hada gen birahunyu abagari da segun inaruni. Itara kaisi lariangun wagu chibungi uon lun wabagari dun. Gweton te nitu ayumara guwatu nabun lun insi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le. Naburu habai bun ligia meme le wamabai lumage furumi etidan. Mini la isi yani lun wabagari du segun lugumadi buingi. Ani lugumadi buingi yo luwa bagari dun lida isi yani kaisi wagambu ni luma gien furumi ya tidan. Anyaha ni sarago ege hati ya ubo wogo ama finye banya logo kaila grigia tima tima ti liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bai ligie lege bai le laga ni bai Kristu. Koni kuhuma hawai luwe heferi diruni le nyugu bai hun lida gien huadigumari logo Kristu. Resibi huma ime afaye ruaha da yarugu bai. Furume gwarugu le adira iruti ani mereda ti lida larufu da ha Kristu. Uwa ti buingi uluma. ahen ti le eredo ti lau la rufu dhan Kristu, anihen buingi u ugu chili luma, luma buingi u irahu. Ahen achilu raban krigi humon, mama lau arufu dhani le meresi bira humoi ubi. Mabusuru un huguye melu, lugundu le abusuru ti lu, gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihen sarau kate lu ti nariyangu ni hun, gama lumu, Mabuse ruti na abirhe gnani hu. Agura batina nidi arihe lun na yanwa huma lun la gufuliru wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabun toginye la nuadirubo buingio itarala.
5: Turuwali gara da apostolu huan.
4: Aule tabu tiligilisi na burhanyu gara da tobun numada gayu. Le hinsi ya bainu lego muti. Numada hinsi ya tinu na yumura gu lubu ingyo, lubu idu la lidi sun kata ibu. Lungi ye magati ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu, lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hada agen waduhenyo, lua igen Hesu Kristu, aria ganu logo babagari doya la uwara gu luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina, kaisi dan le nagambu, Logo habagari dunya la niranginyu uwaragwa luma inarani. Numada, hinsi ya tinu, bui ti bouseru lida servi duni le badugubay hon waduhenyu luwege Hesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abahuta guatinya ligibugye adamuri ni leja bay logo bisi habu hon. Aduga bay flesi le nu, iderogo banya laule emeke rubay. Luhasigiru ni hawayesu lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyu. Furitinya, luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya ni kata hama ke haa ibiti habubanya lubu ingyo. Lige lunti lubaye veteni run, hon lun vitere guninya leda la purichi honiwa inaani. Aburi hati na hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati, diotu refesi, lidi laule wabaybay lugundu businti abuti lan sunada. Ahana lubaye tinyundun, Nereruba lun luagu le ladigubi. Adagwa timaraswa lugu luma iye ni wawagu. Bogu din lui lira. Meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani maha ligia luheresi biruni ya amu. Aeresi birutinya abalabugu ni alida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala raboye hempulu uribati le. Adiga wamoyi le buidubi. Le adigati buiti lani kubuingiu. Ahin le adigati uribati ibidi engili buingi ulu. Buiti hadumure hasungu bay logu Demetriu, ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti wa aginye logu kate ile, ani subudi umuti logu inari ni la le warinyagu bay. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harugu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti, Wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jaanabu. Ruboi, mabu igunglu ka aba hadagen wa madagu haa nyeibanyo.
5: Kata ileburi larufu duboi bungiu, luhuan, kapitulu aba. Anihabri kata ile larufu duboi bungiu lu Hesu Kristu. Lula subu dirigadini hon lanigu kata ileburi lumbo ila susire du madise. Subudi gadalali Hesu Kristu kata ile luhuan, le lubui, laulouna hanilani angeli lumun lula rufu dunilu. Ariye gadalali huan inarini, lausun le larihubui, anigefeti luagu lugano te bungiu le meme la choru rubui Hesu Kristu. Flesei watinya ha alihati, hama ha agambuti laliho uganu le eresi birubo ilumage bungiu, adiga hage gasu lau kate ile, buruwa nyubo ya, ladiga jarafa lidan lula susere dun.
6: Au huan, nabura yin hon tila na sede ligili istoasi abu. Resibi huma areini, luma danangi le lumage bungiu le vima abai, lumage lubarage lagumiserunda. Vima ligia gueto, ani... Leluba iliabi, lumagie hamagie sedu zifirigu haligibu gebaya lala na laruhi. Luma luma ge Hesu Kristu, gefeti le gumfulibe, le frumie bei asaru tulida ge oweni ani gabafuligia hawagu uruigu ha ubowa gubaya. Hinse tuwa lu Kristu, ani chibala adiwa lida ge wafigo laulita. Adiga ladua urui gume luma fadir gume luma seri dulun lubungite. Le meme lugu chibei. Ruala wei guni luma ubafu lun lusunda itarala. Anita Kristu duweri. Hari hubai sungrigi. Ibni gie hafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau bo gume luagu. Itara luba.
1: Au alfa bei luma homega. La huma se haluma la huma chebele sungkate. Tinha la ino bungi le sunti papa. Le mima bei luma ge lupai ge la huma seronta. Mima ligi e guento ani le nube liami.
6: Au Juan, hidu heluegi Jesu Kristu, kafarat na huma lida la rui habungi. Sufri hadina uara huma luagu Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na dairua luagu buhu legiribi patmos. Luegi na purichani leneno bungiu le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba veju dimasu, aba nerede nun labu gine lubafu si frisando. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kei tumala li fidu. Laniga umala li ligianu.
1: Aburha bai sun le barihu bai. Aba me bonga no cara do tugu e hontila na sede livili si to lobo bom asi. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardisi, Filadélfia, Tumalodicea.
6: Aba na cara ragulo na nihi kala dimu reha bainu. Aba na nihi sede lebo sanu del gol. La badna wa sede lebo sanu del ligia. Aba na nihi ama kamaha muga wagiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Numaba beli ti golu yarafa lu lanigu wogu. Haruti lidibiri kai liyo mudu, kai nieve. Itaralia lagu, kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iricha waguali. Le dawali lido regi. Reinti lumala li kai lirein leibugu duno wairiti. Nyeya no sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liyumu lugugin. Amiriti ligibu kai weyu da le lasidu lausun lere. Danarihi bali. Aba nabun halubadu lugudi kama hilade. Gama lumu, aba laguruna lau luhabu le lonwele. Aba lariye guno.
1: Manuhu te dagu waba, au fuhumi eti bay, au wabumu honi. Ani le mima bay, hilati na meha, gama lumu mwenton mima atna lusunda. Ani hiligeli owe ni numa, lumaligeli fulaso le nyeha bay hilagwanyo. Aburha bay lubay ti le barihu bay, le gweto bay lumele lube la suseredon. Anihal, hanichi ube sedu warugu maha barihu manyalita anu obule nowene, luma sedu lebu sanu delu golo. Sedu warugu maha guia, sedu tani ligilisi angeli, sedu ti lebu sanu delu, agia sedu ligilisi.
2: Apocalipsis capítulo 2.
1: Boburga lu angeli letina biligilis to efezebo, maniaga meho, interalia naniago, aule hau ube sedu warugu malinda anu obule nowene, Leginha eibu gubei labad na wa sedu lebu sanudelu le gol. Subudin muti son leha degubei. Subudin muti le dere huadi marinuma haguraso. Ani subudin muti luago sinyala hafa unia hauriba mei. Subudin muti luago hoxo kwa humanya la ha aningu mei luago apostolo kwa hama. Ani mama apostolo kwa hagie. Ani darihu mali luago ye hama. Gagura suhadu. Ani sufri huwia sarago liu na huadi marinuago. Mabucha nuga huago. Lausun lira. Ani ngaba kate hadiga magunda atina lao. Maweni halinisi huu kemi hafurumi, liga lubaiti, harita wa huma ida hii ala meha ani asakri ya huma, adika humei kati le meha adiku bifurumi. Ahi madiku huma itara, nidi ba huwagu fureze, aba menagidaru ni lebu hisangu delu lidage hulubara, ahi kuberi wa hasanstre higabu. Lausun lira, lagu nye hufule se iliere wukati lebu harutu bai Nikolai tabu huu, luma bui kati le adiku bai, legi ya iere kubai no.
7: Le garige irigu bai lula gambu, Agamba leile larinha guba isi firisandu hon tila na buriligilis.
1: Aganyi lutinya, nega gitubanya lida gya tintiti buwebe to lani na ibagari to lufula surugu bombungi. Baburi haluangi lile tita biligilis to esumiru na bong, banya gameho, itra lia narinha gong, au lefurumi ati lumelegumo honi, leme ya owa bay aniviva anyal, subuti lumuti hasufiri non luma hubudeme, lausun lida lali nare kate risi huma. Subudi numuti ginye luagu adimre hama haariye gumaya luagu kuriyu hama uribati huwagu. Mama amu kate hagiya luidi gelandi gu hama mafia. Manute da huma luile lube ha sufiru ni. Ladara guba mafia fiyo hada gye furisi lugun lulocha wagunu hafinya sun huguye. Ani ha sufiru luba sarago luagu tisi uweye. Gumfli huma numa dari honwe. Aba menichi guni ibagari magungu cha titihon. Hafai ruahame.
7: Le garige iru guba ilula gambu. Agamba leile larinha guba isi filisandu tuburi ligilis.
1: Haganyi lutinya, masu riuba nyalida gelibia ma oweli. Baburu haluangeli letida ambiligilis to Pérgamo bong.
8: barinha mehon etaralinha narinha gon aulegama baru efeito gagil bon topian gon amana subutin mutinye lago lida la fula la yin lupe lala na la ruin a mafia hagano ane lao su lira numa mena yedu ni gumagle afia nuago ni ibin lida le la farube antipasi le ke febe buit nuago lida fula la yin lupe la yin lupe la guma di a mafia gamalumo ani burkate gadega magunta tinalao la guanyan la fiu grigia uma yara pergamo Ama banya higiru ni kate leme haloru tabi balamu. Le ichi gubay tumuri, nubalaku, lulafigo guduni ya Israel na lau heigi egi nele adagara guduwa ti honguari. Luma luhabagre zon lidan ahoru hani. Anya higini hama banya higiru ni kate leme haloru tabi Nikolaita guguma nye. Ligia lupaiti, asake ya kuma, ahi madutu kuma iter, nidba huwago madise. Aba menagayita guhama gurigi hadugu balibu ni kate ile, tau efein to afru domo ni imbulu mginye.
7: Le gariga irigubai lula gambu, agamba leile larinha gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
8: Le aganyo tu, nega tu dubalida ge manale aramu duma nyubai lono. Aba meniche gong aba dugu na ruti lono lau aba iri isere buruwa nyuluago le ibidi ya tini kaa on luwaidi ge lono le eresi biobale. Baburi haluan heliletina biligilis toti atira bong, baniga mehon, itra lia narinha gong au le lirau kumbiyo le itra bi agu ke watu ge meti. Le abi lugudi e bronze le ircha o gual. Subuti no muti son le hadugo bai. Subuti no muti hi sin abu afinye e sere bi tu lau habura su. Subuti no muti hi lau hadugia la kate buiti guento lo ime korumi. Kamalumo ani aba kate hadiga magunda na lau. Agambo no he sabere to ari o gon lau profeta ta ani mama ni. Lo teyedo ne grigia la utarmo da agon nani gulu haga non lida ahoru hani lo malu hegi egi ni le adagare o duwa te hong wari. Ruhat na da tulo tasansiro ni tigabay, mahagiro tigiro ni tahoruma. Ni narihaw, lagu naguri gudaro laga banarugon, afara wananyi metirangi ni ama hagabar hapanya tumo. Nona ba sufri ni hawagwa, ahi gubayri gihigir hatago ni kate leburi tadagubay. Italaluban ta subitiru ni sunli girisi, lagu subuti nani lebe aritago ni lumatebe anigi. Aba na fayro ni kala abahita ge segunle la dugubay. Ahibi hati atira banya, Ama fala rubali ya rumu tahani ligia, machili ni yegini asubu dirile umbe haguara ni lunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nuruni hawaku. Goni humele humati dari niyabi. Hagangi nutia, adika meme hamime le nabuse rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechami. Itrake lichi guni nugu chibungi ubafu no. Aba mehaguma diru ni nechami guri la ubadu lani na guma dihanile lau tigurabu. Apa mehamuri kutaguni kesi sauti yole lauti mua. Nishi kubongi ya warugu matolani na binafi hon.
7: Le gariga irugubai lula gambu, agamba leile larinha gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 3.
8: Baburi haluan heliletita meligilis to saro disipon. Baninha kameo hon, italalia narinha gu, aule hau bilani bongi sedu sifiri gu hama sedu warugu. Subuti nmuti son leha digubai. Subuti no monte logo lá em Rinha lá, lá o som arinha ou rua lá, lá com Iva Roma. Aga o tua Roma, Roma era em Lupri Cátele, a Ninha Guaba e Lubar e Longue. Arinha Nali logo mua na Lá Leha Dugube e Ligibu e Nupungite. Arita Gua Roma e Lubei Telerno da Ube Rom. Fala Roma, a Sacre é Ruguia Mê. Ano uma Gabuton, Nito Bahu Ago, que ele abre a barril e Tolibide um Hora Rom. Lá o som lira, a Ninha Fio Curigue Hagana Gonhi Saro de Si, a Madassa e Rohamagi Ruhatarabu. Hadia, ego guba numa tau dagu utharutu la duga duuti hon. Agani nutia, adaga guba dagu harutu. Ani magidaro nubai hiri titangi libro tolani na ibagari maguma chaditi. Aru darugu nubanya keisi nani uligibuge nungu chibungi iluma hagibuge lani angheli.
7: Le gariga irugutilu la gambu, agamba leile larinha gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
8: Baburi halu angheli le titambi ligilis to Philadelphia bon, baria game hon. Itra lia nariya gu. Aule sandu bai, legi inara ni bai, legama bali ligele uruwe David, le uwa bai ni abagayara tiladoru ni le ladaru bai, ni ladaru ni le ladaru bai. Subuti numuti son le hadiru bai, roti na apa benda darani higibu gie, le lasi anu ni aba adoru. Latika lau son lau wala here, adiga adangaso lau nungumati, ani gunfli tunnuma. Nadiga balu hayabi lani kumafi haye banya, harin kumanya lua kukuri hama, ani mabagare dundia keisi lani kukungie. Aba mena utara wago di niya higibu gien luha subi turuni lau kuwi lan humuti niya banya, isi ya tiyano. Aida humali nuruma di luga gura su huma, Iganarei tu patu lubai lo elitani ausha wagune le nume liabi lwa musu upau lo hocha wagune wansoha upau wagubai. Madisa bini abi, agdaha humi le huma bai, walamuga abairu tihiridi huwai. Agani utinya, nisi kumanya kei wakabu tita luma nubungite, ani mafru zundigia ya menyingi, abe managuru duni liri nubungite hawago. Luma liri nuburu wate nubungite, le iseri Jerusalem le nibi bai sielu ge luma ge nubungite. Naburu dobei nye iseri liri hawago.
7: Le gariga irugutilu la gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
8: Babur haluang helile tida bai ligilis to lao di seabu. Baringa mehon, itra lia narinya gong au ge feinti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hagiye bai liabi sun kati lela dugubi bungi. Subudi numuti son leha dugubai. Subudi numuti lau madili huma ani masu hubai. Tili gubai hadun hamuga wa su gubai hadun la. Gamalumo, e bashar gubai, madilitun, masu huguya, nevera habadundi yumlu gugiye. Ariya gatun lago risi huma, lau buitu la dan hon, lau namegiru huma ni kata, ani marihi humuti lago fugiabu gu huma, gudemetun, marihi tun, surusu huguya. Ize nichi gubai dimuni hon lung hagayin hagolu le afinu howali lau watu gemeti numagi. Lu risi huma le tima timati, lung in hagayin hadagu harutu numa, lung hadore gun lau hasurusu ha. Lo ara ne lo hichu ni le don hago lo harihi. Ebe che numuti ha hise bayano lau idere, arvuta hao hon. Nuti lubei ti serio huma, asate haubia me. Ana ha bena bu, na guwa hanyo. Le agambu ti numalele, aba lataro ni bena nuba, ne belu ruba lumo, aba menegi luma, hau lidia me numa. Aganyi lo tinya, nichi ko bubara hon numa guwa lago lala na narui ha. Itra gai naganyi ron, aba nanyoro luma nubu chi lago lala.
7: Le gariga irugutilu la gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 4.
6: Larinya sukata ile, abandarihi aba bena daragu siel. Le abitu mala lile itere bai kei tumala lifidu, lebuga adimu leha bai nu, aba larinya gunu.
8: Wariba nyahu, naragu dalikate lebre rubi la susre dun, lari kien buri lebo.
6: Lida ora ligia, abandare denu labu gelubafu sifiri sandu. Abandarihi aba lala narui hani sielu aniani hasom grigi anyu luago. Itara linya kamaba dubu miriti le hasupu o koru nalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halaligia. Amiri hatukei aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala urua iligia. Arihe etina wei gadri lala narui hani. Nyenya nu wei gadri wea yamutu nyu luago. Tau hadera gun harutu luma ridi golu habulu. Luigia lala urua iligia. Afri yeti labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bungi usifigi. Nyenye gie abakate ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harungu ngati. Lamida wa giyegu lau lala narui hani. Nyenye unigadri gata ya gabagaritia. Bui lau agu. Dandu hagibugi kihanagagi. Lefurumi yeti hadage itaralie kei aba liyu. Lehabiyama itar kei aba bagas ugiri. Leheruwa, itara lia ligibu kei hagibu kirigi. Lehe gadiru, itara linya kei aba agi laha mahati. Gadiru gubai hagia, sisi ngarinu luagu kara aba hada agi. Buihanya lau agu hawagu. Dandu bogu digie kei muna digi habiti. Weyo guari abu hau agu waraha.
9: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyu le sunti gabafu. Le wima bei lumage lubarage furubi metidani. Bima ligia weto anile lupe liabi.
6: Sagitu hichu kukata ya gabagari tiha uweiri guni inebesi lumetengi nini lule nyube iluagu lala narui hani le gabagari ba ilu sunda. Aba hahu duragun wei gadiri weya ya mutu hakia ligibuji. Aba harufu duni hisi ya bulubungi le gabagari ba ilu sunda. Aba hichu guni haridi ligibuji. Aba hakuwa raha harinya ga.
9: Wabure me wabungi te. Garicha tibu lumu peresi biruni uweiriguni inebese lumu mabafu. Laduga bubuya adugu bali sunkate. Lau bugunda baduge. Lau ginye bugunda anihi lubei sunle anihibe.
2: Apocalipsis capítulo 5.
6: Abat narihi aba libur hobure yumutu lida luhobu le lomwere le nyuba iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libru tugia turaga irugugi luma tigibu agugi. Daru watu lau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Aligidaha lau umala li reinti larinyaga.
10: Kakadina boy lula daru no libro, luma lula teni tu niti seyo.
6: Uwad niyaba garichati lula daru no libro tuge. Ni ibini lu lanihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni labuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala niyaba gaduna ti lula daru no libro tuge. Ni lula liyanu. Aba tilariye guaba hata ge wanya yamutu no.
0: Hebeba yahu, latika ganyi ngalilinyu. Lelita gieve lani kuda tribu. Lugañara la ladaru no libro luma.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: La mitad guati la.

0: buti bidange le lobe loni girunia numutuni ha israelina
1: abati laguaru erodes hon aturi hete waru goma aramu dagware aba lalge dunia luagu tima dan le tarufu dagwagle waru goma tungu hon abati lona hania belin larinya ga hon
2: heiba aba mehalu hani rahle buidu dame le darihu mali havisaraname nyendu namu aginye ahuduragualu
1: Larige hagambuni aturi hete waruguma lereru urue aba hodi waruguma bugati to harihi baule nyenge lubai labaucha weyo aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubai irahile dale harihinu wugirien ha waruguma aba hagunda ragu saragu danti le hebelu rumunadon aba harihini irahile tuma lugu chuton maria Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawise runu wa lida hawene di luma giribudu hama nyenge lubai erodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu uma. Lari gen hodi chuto hagia. Aba larufu dogu aba lani bungyu anheli lungu lung Jose lida luenedi, aba larinya gulung.
3: Saraba, waruba irahi leta usu lubuchu, anua haba hau ehipi. Aba meherega lunyeni, darime namisa lunyeni, ladiga lalu ahali erodesi irahi le, lulafaru ni ilaku.
1: Aba ati lasaru Jose, aba lanigani irahi tausu lubuchu aria buligia, Aba lidi ho Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susere dubai sun le, lu lagun fulirun le lariengu bai bungyu liumu luguge profeta.
3: Sagana mutimiru Egipto gi.
1: Dan le ladari ragubai Herodes lungo luago yego haman la chuto. Aba laganyidu, aba lona ha afaragwanya sunyirahin ha biyamati irumu ho lu unabu. Ha aganobai belen luma sunfu lasu geyegu lo, segu danle harinyagu bai chutou lagiri honu wa iraha ligia. Itere lien lagunfuliru le labure bai profeta Jeremias.
3: Agabuati, lagura ha aba umala li rama, la ome mu igaya. Umala li ligia, umala li rakele, doyahubu harigi iraha.
1: Lari yelon erodesi, aba liabi aba lani bungyu anhen lilu Jose lida luene di yagata Egipto, aba larinya gulun.
3: Saraba, barubai irahu le tausun lumuchu, giribu humaha geiru Israelina, ladiga hilagwa ha abuserube ameha afarumi irahu le.
1: Aba lasaru Jose, aba lanigani irahi tausun luguchu hageiro Israelina. Danle la subudiruba li Jose luago arkelou la agumadi hebei hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufudedun lidinyehen. Aba larinyo agunu walun lida uenedi lu lidin Galilion. La chilrenyen, aba lidi agano walida fulasu le giribe Nazarete le lumu argubei Galilia. La susere dubai sun kate ile, lu lagunfuliru le harinya gubai profeta gu luago Nazareti na la Yesusu.
4: San Mateo, capítulo 3
1: Lida udan ligia, aba leabi Juan le abadi se hebei apuritia lida fulasu madeira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
5: Asakri ha huma, ladiga yarafa li larui ha buingi.
1: Huang le, ligye le wago bai mehe laburihe profeta Isaías itere.
3: Agamu wati lumala li aba giribia aguara halida flasu mageira bati itere. Aransa kuma uma lubaba buneme. Tarakuma uma suruti lubaba.
1: Lautu lura kameyo ladere gu Huang, liabi lagiriga lirana wa guero. Chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gen, luma lubadu ge duna horda agambe lapuriti ha. Danti ha le hagufesaruni hafigon, aba labadi seruni ha lida duna le giribe horda. Danle larihi bai huang la gustarag haya la grigia lida gete hadam ri fariseu gu hama sadu seu gu nyubu te lu habadi seiru aba larinya gu hon
5: arasa hewe huwiele kasa viso rubalun du hanura halu ile nerime abai chuni logo figo le lumbe liabu au sere huma buidu ari hola am gafurangu logo sakri hadu la masami naradig huma idagwa ladiga wogu abramu wagi Ladiga nariye he hun lo gayara la ladiga buingi ladiga ogun abramu lida ge dibule aranse harawa lo lachu hun titi buwewe ani sun wewe le mabui du tili tenwoti aba lagudu au lauduna na badi sero arufu de logo sakri hadula ahi tele lumbu ilia binari gi la badi sero badun lau sifri sandu luma lau watu gemet gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nigunu ligeidi lau anu ihari ulichobu li luhaburu La ruma da gdu bai trigu aba me la nuada hani lida ge sagadi ma bai hel aba me la rei duni trigu udalei me sagadi le ma bai heli lida watu ge meti le menyi ku chadi bai
1: dan le liabi bai hesusu galilea gya aba la tilure luago duna le giri bai horda le nyen lu bai huan lu la badi seiruni ma hati ye bai huan la badi seiruni aba la rien gu hesusu
5: au lu bai babadi seiruninu Buguya lubo nyumbu inu lun na badi seruni.
1: Aba larinya gu hesusu lun.
6: Itara luba gwento. Ladiga lun ti wadiga ni le lubai bai bungi.
1: Aba labadi seru agaduni huang hesusu. Lari ge labadi seru hesusu. Aba lafuri duduna rugugin. Sodi ni aba lahunre chagusielu. Aba larini ni hesusu sifiri sandu larairu kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu larinya gu aba umala li sielo gya.
7: Ani halere le hinsi ebo inu. Le awwe ome gu lanugunda.
4: San Mateo, capítulo 4.
1: Aba lanigo ni sifiri sandu Jesusu lido fulasu magira watilu loucha gu ni mafia. Lari gya lerederu Jesusu bian wen wye yuluma bian wen ari abumaigiga. Aba lalama chun. Aba tiliabi mafia lubadu aba lauchaguni, larinya galun.
8: Ahen lirubu bai bundiu, saligo gita bai dubule feime.
1: Aba launa bu Jesusu.
9: Tari hare leneru bungiu, mamaru bai tau fein habagri de grigia. Habagri tu baginya lau siun tumure le larinya gu bai bungiu.
1: Aba tilanigu ni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gu le sandi bai hon hurio. Aba lawari ragaduni tabulu gu tempulu, Aba larinya gulun.
8: Ahin dirubu bai bungiu. Chuba bayage luhunabu. Ladiga tarinha lereru bungiu. Larinya gubobugi hon lani angheli gulun huni girunibu. Hanegu batibu haha burubu. Lung machugera gulabu gudi luagu dubu.
1: Aba lounabu ni Jesusu larinya galun.
9: Arinya gatugin lereru bungiu. Mausha gubai babure me bungiu.
1: Aba lanigo ni mafia Jesusu loagu aba wubu inyuti. Aba larufudu ni sun aruwa ihani le ubowa gubai lun luma buri luwairigun. Aba larinya gulun.
8: Nichi gubai sun lebon ahabu ahudura wano.
1: Aba ti larinya gu Jesusu lun.
9: Disse ba noi mafia. Ladiga tarinha re lereno bungiyo. Lun ruguba babure me bungiyo bahudura guwa. Lun ruguba ginye beseri vida.
1: Aba ti ladise du mafia lue, aba hayabi angelugu esteri widei. Dale lagambu bai Jesusu loagwanihi la huang furisirugu, aba lidi lari gong Galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha Zabulon luma na Naftali. La susere du bai sun le, lu lagunfuliru le laburiha bai mehe Isaiasi, Lem he profeta le arinya gubai.
3: La keira sablon luma neftali. Lida luma lubadu barana. Luegi ergo le nyengi lubai la bong chabeyu libiti kordan. Galilea. Le nyengi lubai agana vaka mama banyak kuri. Kui ha meha lida bilukuri ga. Ariha di aba ome bularubu. Kuguya le meha lida bai lamunyo ga. Lani na ovene. Arugo nga duda malihau.
1: Luma ge dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
9: Asakri ha huma, ladiga yarafa li laruwe ha bongiyo.
1: Eibuga ina linha Jesus o laro laro duna Galilea, ligue larihi biama gamulia no guatia. Aba hada ge Simon, le giri be Pedro, le aba Andurese. Esenia ni habagari be, haguri eti, aba larinha gu Jesus hon.
9: Fala humana, aba me meseni hadun la udra, anaharigado me gurigi anu lunani gume.
1: Furese furese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaro ugo umemere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Hakobu luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada hu heseni, aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi aba houdi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesus di sun Galilea arufu dehena tida buri haligili si huriu to lida bonkada fulaso. Aba ha la puriti ani uganu buiti luago ti larue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawago baigrigia. Aba lagambuni wa luago Jesus lida sun Siria. Aba hanigini sun ha asufri hebanya lo amu ya goina rigo sandi. Igairugu haga wago bain lagubri sifiri. Hagonwe hadibanya. Hama ha derege danya ugubu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gia, ida geburi fulasu de Copolina, Jerusalengia, loubu agogia judia luma loige obo ilen yenge lubu ilabocha weyu libiti horda.
4: San Mateo, capítulo 5.
1: Dale larihi balinia Jesusu sun grigia hagia, aba lawariri luago ubu. Aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagumesaru arufu da hon itara.
9: Ulese watinya ha subu dirubali, luago mege humani lide habungi. Ladiga, mene gubay hon lunhebelurun lidon laruin habungi yu sielo. Ulese watinyo ha ayahu banya. Ladiga lichiko babungi yu kurasu hon. Ulese watinya ha unabugu banya ani mabafu hagia. La dega heresi rubai mua keisi alaga. Fulese watinya ha la mapanya ani magra buhagi alon hadugni lugunda bungi. La dega lider gubanya bungi lu hadugni. Fulese watinya ha gudeme ha bubanya. La dega gudeme ha bubai bungi yon. Fulese watinya ha haruma banya anigi. La dega harihi bai bungi. Fulese watinya ha watik marido banya luago darangi lau. La dega lagua rubanya bungi yo keisi lirangin. Fulese watinya ha sufri rubanya iba hou ni luago hadugu ni lugunda bungi yo. La diga hebele rubalidon laruwe ha bungi yo siyelo. Fulese watinya dale hanabago nugurigia. Eiba ha hamao aringa kagia son luweyari yeni huwago. Luwegia nani guhuma. Gunda nyo huma. La diga heresi biruba aba ume bufaye iti siyelo. Itara linya mehaginye haiba honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginye.
1: Aba la sigiru Jesusu ariyanga.
9: Itara hinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo ahin leferi dira salu lubaswa. Kaba gie un hula. Uwalime hula nika un loidigia lun la guruniwa. Aba mehadigira goni gurigia. Itara hinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu gule luagu ti aba ubu sinyati ilaramu dagun, furangu ti larihinua. Mebe dunti gini aba lampu lun lichigunu wa tabu gini aba gafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugun gadagu dun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gini, durungu wagu da humehi lampu hata gurigia. Lun dame la harihini buiti leha digu bay, aba megini hadimure ha buiti luagu wagu chibungi ule siyelu bay. Marita kwa kumati ya lagu ni abia la agidere ililurudu Moisesi ni le harufu dubai profeta kwa. Mama ni abia agidere, ni abia agumfulire. Ninara lubaiti hao lagu anihi waraga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lectura lida gine ililurudu Moisesi darime lagumfuliru sun katei. Ligia le lubai ishi kuti mebere seni luagu furume warga kumati lida gie lurudu. Ibi ni le la nyura kuti mabai lida gie. Arfu daha ligia hongri gie lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyura bai la nugunu wa yagata sielu lida la ruin habungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi kumati lida luaragun. Itara ginye la rufu daha wairi baila nungunu wa yagu tasielu. Narinya hare hon luwako ahila mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei aruhu da hatinya lilurudu moisese hama fariseo mebel badun lidon laruwe habungi yusielu. Agamba huma li luwako warinya waguwa li lame ha hon hagoche go lu mafara ha huma. Ladiga furume wari gilan le afara hati la siya dariwa bala. Kama lumo narinya hare hon luwako furume wari gilan le agayindi ti luma gurigi ya lile di Lagusa raguduwa ba. Leyane kuti lungu rigi ya lile di bidio wa tau, luawu inye uma lungu mafio gati. Itara liye lubaiti, ahim banunga bidebe se luawu unlani bungi yu latari, ba unye, ababarita guni luawu anihi lan kate liye dan furume wargu gurigi buba. Igi rabai le lubai bedebe hani inye ligi bugi latari. Aba me bidi arandara luma gurigi ya ligi. Larigie meti, Gayara halime bagiri budun luagun lataru ichi gai bidebese. Ahia bunsera aba grigia la nungu ni buligibu gion lurudu. Beluba lidun uwara ni luma, luago hei buguni wago luai ledere geru nibu lun agusere goduti. Ledere gara bu me agusere goduti lun sudara, aba me badagrun. Ninaro bau, mafri dupa di gulai nyingin dari bafayeru ni laguma hon gawana. Agamba adun luago warinya wagua lilame ha. Magabara hahuma, au narin hare hon, luagu furumia gwari gulan lea wama diruto aba wuri, agabara hali tuma didas lanik. Abu lubaiti lafigo gito bagu le bonwene, sagabai, fuibai buwari iwa, buiti mati lu beferdiluni aba lidange umege guni le buwagu bai sigur lau bidin lau sumbugu bu mafio gati. Ahin buha bu lubai le bonwene afigo gito batipu, durubai. Fui bai buwari iwa. Buiti mati lu leferi deruni aba lidage umega guni le buwago bai sigalau bidin lau sumbugu bu mafi ugati. Arinyo waguwa ti mehe ginye luwago furume gwarga lan le igiru tu lumari luun ti lichi gung gara dalani na igire guni tu. Au narinya hane hon luwago furume gwarga lan wuguri igiru tu lumari ahimama lubai ladika takamare dun ligibu wagun abatagano luma amu wuguri Adika gada lumutu furumi yate wuguri agabara hane. Leginye, agamari ditu wuri igira wargu ladiginye ginye agabara hane. Agamba adnaginye luago aninya waguwa lame ya hon hagucha go lun hagunfuliron lau lel haninya gubay lau afinyeru ni ligibu ginye bungi. Au narinya hane hon luago mon lumuti la hafinyeru ni kawo wago. Ni luago siyelu ladiga ligia lala na bay laruwen ha bungi. Ni luago muwa ladiga ligia lebu bai lugudi. Ni luago Jerusalem ladiga ligia luguru te bai waruwe te bungi yu le weiri gubai. Ni luago hichego ladiga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Arinya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uago. Ladiga furunya gwarigu amu kate harinya gun lue lira lumaginyati mafia. Agam bandun luago aninyo waguwa lame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narinhane hon, lum magu yugudun huma uribani luago uribani. Lubara gen lira, ahin ichi kakurigi agufu den luago aba logo higibu. Ruya humi le aba obo lum. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuigen hisimisi. Igre humi lungi en lanugunu habite. Aha la fosra aba grigia luha nuga aba nuguni luago aba maili. Baruhu mi luago bia maili. Furumi ya gwarga lea muri hati aba kate huma. Ruhu mi lu. Michika huma iginye hanaga luago le afure de hati huma. Agamba tungi ya luago warinya waguwa lame ha. Hinsi ya labu madobu liyere gudame baga nibu. Au narinya hare hon. Hinsi ya huma haga ni hon. Bini huma ya meha inya ragubalu. Adiga huma buiti hon haiyere habuba inya hon. Afurite hugia melugungi yo awago ha anaba gubalu. Ha uriba bai auseruno. Itara luba liraha inya huma hugu chimbungi yo lesiyelu bai. Leona habali weyu hon buiti ya hama uribati. Ona halei huya dandu hon muwaratinya kei hon ha uwaratinya. Ahin harigubanya lubai, hinsi habubanya hon, hinsi da hon, acaba que a faia te herece de logo lira. A dega ha muti gen a salufri ten ha gubra ha bali licença na goma de itar. A en honu guin lubai hamada go ha busar wa. Ka bui tu harufu tu bai lau lira. Ibi ni ha ibi di ha buban yin lu bongi yo a dega ha muti gen a. Uwara gwa huma lubai ti keisi uwara gwa lan hagu si bongi yo le siya lubai.
4: San Mateo capítulo 6.
1: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrige wubu oguginya, larinya ga?
9: Goni ge humalwe hadugan kate buiti hagibu gengrige lunru hari hiyun. Ahin hadugan itara, nishu bai hagu si bungyo le sielu bai afaye ruwahe hon. Ige dame lubai hidara gong aba go demeti, masubu diraga da humay lunsun ubao keise hadugan ha biyangu abanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Age ya, Adik ni lira, luaru ko hadu mera guru gigi abui tu hawau. Ni naru hau, lagu laula adik ni lira, ibi yang hamali hafai ruah. Dalam hisi ko abah kat ilmu ko demeti, masubu diralai ni besi bumada. Adik ko mai labu gian libi dia. Aku cibung gian leri ubalin le, adik ko bay labu gian libi dia. Lisi ko bah hafai ruah. Tagi gian le hafuri dulu bungiu. Mentara huma kei ha biango banyi kibo ha hinsia banyi hon lon ha furi dun rara tida ha ligili zi luma lida legeya dun uma lon harihi niya gurigia. Ni nara hao, luago lao la ha digu ni lira ibiha ha mali ha fayiru waha. Tale ha furi dun lo bungio, bela uma hirumu rugon, daruhu maime hu benari aba me ha furi dun lo hagushi bungio le labu go banyi huma nye. Hagushi meti bungio, le arihu balin le hadugu bai lidan limani lishu guba hafaye ruwaha. Lidan le hafuri idu, magu yu wagu da huma dimure le malati kei hadugu hai bidi ha bubanyan lun bungi yu. Harita guatinya ti luagu lagambu banyan la bungi ladiga libe hadumre ha. Mitara huma lubai ti kei hagaya, ladiga lubane ke hafuri idu lu bungi yu subuti lali kala habusin rubai. Itara luba lubai ti hafuri idun. Wagu si bungi yu le siye lubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukai ladugunu wa siye lu. Rubon wega feng to lani na sagu wei uwan ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Kei ferudu na wamani ya hadigu banya uribati uwan. Migira bawa lu wabulha lidon ucha wagunye. Disse gudari gu bawa loi. Laduga buguya le aruwa ha bai. Buguya le sunti bai gabafu. Buguya le weiri gu bai lun sunda. Itara la. Itara linya lubai ti. Aha ya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon. Ferudu na lubadu ginye hagu chi bungi le siya lubai. Aha ya uwa ferudu na huma amo. Uwa bai ginye ferudu na lani hugu chi bungi yu hifigong.
1: Aba larinya gu Jesusu.
9: Uguya, tame leha yunaro, moruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadiga bali itara luru gu harihi ni griga lau hayunaro ya laa. Ninaro hao, lagu lau laa hadiga ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ayin uguya, da leha yunaro, shibahu me higibu, aranse kwa uguya mehungu, mefeha mamu ka griga lau hayunaro ya laa. Ugu shiruguba bungi ule marin hibe ige fen luago hayunari ya la. Aba meti lichugun hafaye iruwaha. Maundara kwa huma irisi ni ya ubuwa gulenye lube gayara la hahi chung hamutiri anigagahu da diligi ya kate. Legin nyehi lube gayara la hebelurun hiveru tiyan lu hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu lenye lube sinya la hahi chung hamutiri magahu da diligi ya ni kata. Mebelu hagi ya hiveru tiya iveru wa nye. Ladiga le nye lumuti hirisi nye nye unginye hanige. Agu le lampu bai ugubo. Ahe lubai ti buidu lubai bago. Harugu waga bai ginye lao sumbugubo. Kama lumu ahe sandi lubai bago. Lida bai luburiga sumbugubo. Ahe lubai ti luburiga lubai lampu le bida bai. Ida ti malubati luburiga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon biyan yubu dirugo. Ladiga linse do ba aba hada gien lun li yere go dame le aba lun. Uwa ra guabe luma aba hada gien lisi ke me beres ni luago le aba siante le seri dunu lu bungi lu malu senso nari hane lu baiti hon madihere huma luago kabala heiga o kabala hata lu habagaridu ni toago dago to lu bon hadoruno mafuna ke begi timati bagari sigulao egini ke begi ugo bu sugo tag dago ari huma hon tu nur ha ma banya garabalirugo mabuno guhanya malubaha Marei do Ramai a Lubaha ne lida lagai, lauson lira, roti hagochi, le cielo e igni hon. Mafuna gege begiti matan, segu hau donuro. Kage hidage gayara be, lixo com bia o gude lá um lugubo, kalae be lanarme be lafa com luago. Kawago hadere tatuago dago. Aria roma ida linha lá lawina mudan fuluri. Lauson mawadi marilã. Madug ligi a camisa. Nime urui Salomon lau sun luendego. Me vende ti meha la dagra gon kei fulore. Ainti dogo da lubali bungi u hidru itera leu. Uguinha be lahucha. Haruga ye be lago dunya. Gubo mesa lidera guan logo a tafinha hugia le. Madihere da huma lubeiti ariaga. Kabasan weiga o kabasan wata o kabasan wadara. Gurigi halani gubo le. Luago de Yumbri Catile Haritago. Ain Huguya, Ani Hugushi Bungi Yosielo le Subudi Abubali, Catile Hemegirubai. Alo Hahomai Larue and Haluma Lirisha Bungi Furumia. Aba Melishi Gunison le Hemegirubai home. Madihere da Homa Lubeti Luago Haruga. Latagabarul Mutigi and Haruga Lidihere Duna Lumagua. Widurguti, Lene Guga le Lanugubai, Cadave, you Lumagua.
4: San Mateo capítulo 7.
1: Aba la sigiru Jesus arianga hungrige ubu agoginha.
9: Michiga huma haduno amo. Michigo alamo gaginha hiduno. La duga keili gabiri hichigo haduno amo. Ita la roba ginha lishiguno hiduno. Le auba iha misraha, lau baginha la misraha bungiyo. Kawago haria go ilirara ife le lida be lago hibiri ani masandi humote durusu le lida be hago. O kawago haniega lo hibiri, sagane lirara ife ile baguru gubai, ani halu aba durusu lida bagu. Biangu watigibu hugu ya le, sagahumi durusu le lida behagu furumie, itera luba ganyara la harihi buidu lo hasagaru ni lirara ife ile lida behagu hibiri. Mishika humi kate isagaru ti hongonli, migru humi megine hani peru la hakibu ge buiruhu. Dugugu wahanyali, garaba guanyi huwago agura guanme. Hamuria ha, aba me lishigun hon. Halwa ha, aba me hadarirun. Dan huma luago bena, aba me ladaruni huba. Ladiga le amuria hati, ibihati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luago bena, darawati luba. Ani ifunagi aba hida ye le ishiguti aba dubu lun lisani da le lamuri ha fin luma. O lishigun aba on heve lun dan le lamuri ha udere luma. Ani lubaiti lau lubai son uriba huma. Gichiga ditun. Kate buiti hon hisanigo, gubu megi elishika huguchi bungi le selo be kate buiti hon ha muri hatinye luma. Sun ada lubaiti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. Ladiga ligia larinya gube liluru du Moisesi to mahalibru profetago. Beluhu malida gen bena le burura bai. Ladiga bena luma uma le anugu bai gurigi elidon feri di wawu tu le buriti. Kabaru ga ligia nyen. Ani sarago hanya beluruti lidagi. Ahinti bena luma uma le nugu be guriga lido I bagari le magumucha diti. Burura linya, murugua, mi betinya adari ruti. Gonigi huma hawi profeta gu jeti. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti. Ahimuna dagin itra hanya kei animali gu ganyiti. Uguya, gayara be ha subudiruni luagu le ha dugu be. Maluba ho tu bebe lidagi hiyu. Ni ego ti dange guribiyu. Son lubai ti wewe le buiti, buiti li. Wewe le uribati, uribati li. Wewe le buiti, sinyati uriba lan li. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan li. Son wewe le mabuitu ti li, chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubai ti nyeti hagiya luagu le hadigubai. Mama son harinyo gitenu, nabureme lu hebelu rubalan li don aruwe hani le sielubai. Harugubanya adugubali lugunda nugu chibungi ule sielo baye belura. dame la chile un huello lani na gusa regoduni, sarago bañaría gutiano, guabúreme, apurichi hotiwa meja tia luago biri, saga wagia sifiri uriba tia lidan biri, adiga wagia sarago milagro lidan biri, aba meti narinha go hong, e bidinha go boinha donu, disse romanoi huia le adago bai uribani. Leagambo tina, adiga le le no baibei, itra linha keiaba uguri gufuana dati, le adigo bai luba ligibo gudub. Aba linhabi go huia, aba linhuru duna, fugu wagarabali, tuago muna tuguia, muigu adutu la diga luago la dubu tabunua. A gente leagambo tina, gamaluma madigo lumuti le no baibei, aba uguri bidio go tau ligia. Le abu na gubai ligibo gusagon. Aba linyabi wohuya inyura duna fugu wakarabu lituwa gumuna tuguya mala nari metaburi ha.
10: Dan lasu rubai la dimure ha Jesusu, ma luweiri hanigi grigia laule la rufuda ha bai. La diga laula ubafu la rufuda ha, ma makai arufuda ha tia luluru du Moises.
4: San Mateo capítulo 8.
10: Dale la rai rubai Jesusu loige wubu, saragu haya grigia afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura, aba lahu drogu ligibuge Jesusu, aba larinya gulun.
11: Nabureme, abu busien gayarati bareida guagadinima.
10: Aba ti laguru Jesusu luagu louluhobu, ariyenge ina ligia.
9: Busentina, areida guaba.
10: Kei larinya gu itara, aba lareida gu sanditi ligia, aba larinya gu Jesusu lun.
9: Maringa baita ni kaun, nyudur go barufu da wabun wa lufadri, rubei me idebe se le wago bilarinya go Moisesi, luharihi ni gurigia luago areida guadi gula.
10: Dale lebelu rubei Jesusu lido fulasu le giriwe kafara na umu, aba leabi aba gumada romana lubaron, aba la yumra gulun itara.
6: Nabure me, anihin nubuin, ron lau sandi le deregudu, luma sarago gariti luago.
10: Aba larinya go Jesusu lun,
9: Nebuga agara niha lon.
10: Aba lona bugumada.
6: Nabure me, madinat nalu bebelu runubyo. Adinya gugubay dimure ya, aba me lareida gunubuwe. Narinya gubali lera ladiga au labuga inyat na ginye gumati le inyo timati. Ani anyahe ginye sudara labuga nagumadi ha. Dale narinya gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale narinya gulu aba luliabi nyibuiti. Dale narinya gulu nubuin lula digi furme gwe kate adiga lumuti.
10: Dale lagambu bali Jesusu le larinya gubay gumada ligia, aba tawairi du lanigi, aba larinya gu honha afala rubali.
9: Ninari hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Narinya hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lubay la bocho weyu, luma luwege obo le nyenge lubay laluda, Aba mehanyuro eiga luma Aburamo, Isaac luma Jacob, lida arui hani le sielu bai. Ainti haya be lumba nye lida hamarui hani ligia hasaga ruba bau gudin. Aba mehada runu lidon lueri aga iluburiga, aba mehayahuwa ha, aba melakiri hahari le lueri hagarigo.
10: Aba larinya gu Jesusu lugumada ligia.
9: Baiba bubion, ladaguba le wagu bai bafinye rabun.
10: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesusu lubia Fedro, aba ladariru no lima di Fedro ron lou abiruwa. Aba lagururu luago tuhobo, aba lagidaru abiruwa tuwe, aba tasaru, aba tagumesaru eseru vidanya. Dale lagunye dube, aba hanigu saragu grigia haga wago te sifiru gu vuriba te lu Jesusu, Aba la saga hanya sifiru gu uriba te hagia hawei louru gu aba dimure. Areida guaga de lanya sun ha sandi bai. La susare dubai sun le lo lagunfuli ru lemeha wago bai la dimure profeta Isaiasi. Dale larinya gu bai luago Jesusu.
3: Barulu huki wa sandi, gidale wagari.
10: Dale larihi bai Jesusu luago saragu hanya la grige geye gu lao. Aba lichugu dimure lun hanyu rogun loubafu rogu duna. Aba layara fadun, aba arufudu hati luluru du Moises lu Jesusu. Aba larinya gulun.
0: Maestro, busiet na falaru ni bulenyehi lumuti bidi.
10: Aba lona boni Jesus larinya galu.
9: Dari tinha gasiga mo huyu lu hagano nyi. Gadi butinya ginya dunuru. Ahinti aule uguri gara wargoti. Madarit nani halia balana bala shagodei nichuga.
10: Larinya ga aba hada gelani disipulu gulu.
12: Nabureme, buset na nafalangni. Lari geme lome nuguchi, buna neime, aba me nafalangni.
10: Aba lona boni Jesus larinya galu.
9: Falaba na kwento, igira banya hilagwa ya lu habu ni niya hegeburi.
10: Aba ladi nu Jesusu tida ugune, aba hodi lani disipulu guluma. Sodi ni aba lafura gu aba garaba liheret, aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulu gu, aba harinya gulu.
12: Wupure me, sefu bawa wadibira guwa.
10: Aba lona buni larinya gahon.
9: Kasa wau hanugu deta. Logo tafinya hugi ele.
10: Aba lasaru aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri du hanigi aba harinya gu.
13: Kata isawu grile. Agamba lubalen garaba li luma barana.
10: Dale la chileru bay Jesus lo bafuru gu duna. Hagero gadarana. Aba hafri du biyama uguri ya gabu sandugia. Aba hayabi loagu, biangu bai hagia. Hau yanu sifiri guguribatia ani hanari metiti hagai. Darilu sinyala hasigari grigia lidagia umaligia. Aba ti hagua raha hariaga.
14: Kaso wago bemetira wamu, Jesusu lira ubungiu. Biabe sanga sufiri lagidwa lubare gilidane sufiru ni.
10: Yen yanu sarago buiruhu eiga madisa yengia. Aba hayumura go sifiri gu uribati hagia lu Jesusu, harinya galu.
15: Awa basagara, ikira bawa lua beluru hadu mbiru ha.
16: Awa bure me fulesei bawa.
10: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
9: Hei ba ti hadon.
10: Aba hafuri du sifiri gu uribati hagia hadage uguri hagia, aba he beluru hadu buiruhu. Aba hagura gu buiruhu hagia hongo loige aba ubu, aba haburi haduna rugun. Aba hanyara dagu, aba hanufu de dagu, ha onigiru bale buiruhu, aba heibagu, danle hachiliru udubu, aba habahu dagu ni le asustare dubayin hon buiruhu luma hon wugiri ya habuga hawagu banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma uhesusu, aba hayumura gu lun lafuri dun hagairagia.
4: San Mateo capítulo 9.
10: Aba ti ladi nu Jesusu tida ugune ituguya. Aba lahin yuragun lou bafuru guduna. Aba latiliri lagayron. Aba hanigu aba uguri maibugu tilun rong tida lubarari. Danle larihi bali Jesusu luweri hafinye. Aba larinya gulu sandi tiligia.
9: Raguba gurasu nirau ferudu na wati bifigon.
10: Yenye nuti hada gyarufu dhatele lurudu Moises arinya guti hongo rugu.
11: Anaba gunyengu wugiri le bungi lo dimure le larinyengu be?
10: Keiti subudi lubali Jesusu, le wagu be hasaminara, aba larinyengu hon.
9: Kansa wagu liriwa be hisamina itara, kati masamene gu be larinyengu niwa, ferudu wati bifigon o disaraba baibuga. Naruhu daliti hon lwagu gabafu na, haule wugiri karewu wargoti lun ferudu na nafigo.
10: Aba larinyengu lu sandi tiligia.
9: Saraba, udabu mbubarari, Baiba bubion.
10: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi du hanigi, aba hichugu wairi guni lubungi luagu lichugu ni ubafu le hongu gurinya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina, aule giribe Mateo, le aburihba luon libruto. Agubur hatina meha lisensu na gumadi. Yu niya lida nubara lani na agubraha ni weyu ligia, dale lasigri bayi Jesusu nyengi. Aba larinya gunu,
9: falabana.
10: Aba nasaru, aba nafalaru ni. Lari gya, yu liya Jesusu eiga, saragu haya giyati ha agubraha bale disensu na gumadi hama amu gafigo uti eiga luma uwara hama lani disipulu. Danti le harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gu hon lani Jesusu disipulu gu.
2: E da linha salegui bem com o maestro Rama Gubra tinha licença gumadi, luma Rama amo gafigontinha?
1: Aba lagambo ni Jesus, aba larinha guhon.
9: Amagadinha banha, me megiruti em Surúcia. A sandi banha, a guia megirubanha Surúcia. Porende humei cala la nichigo bele o ago belarinha go bungi e o tida lerero. O sente ne lugo deme rabu huma. Mama lu hadagara gudu anima luguno. Mama ni abi alu hanya harisha go banya legibu ge bungi. Ni abi alu hanya gafigo tia lu hasan sironi helicabri hausero.
1: Abati hayabi halani huang le abadi se hebei disipulu go. Aba harinha gulu Jesusu.
17: Asa wagi ya hama fariseu gu ayunara wabai sarago. Aha yabani disipulu gu mayuna rutinya.
1: Aba lichigu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga.
9: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misur hoa tialido aba marie dan lea ni hala adari ya hama nyi. La chilo ruba weyo lun luwa dun adari hama, egi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugi iru tau murusu to deregi iru. Ladika dame le tadinyo ragunto deregi rubon, aba me ta heiri da gunto nyuluha rubon. Aba ti mame ti laweri don heiri ti. Sinyati ginyan te seruno diwen toi sergi iru li don guero le binadahale. Ahen ya digo itara, aba me la fonchi guero dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligia me ti guero, feri diwa diwen. Ligia lunti lubai te seruno diwen iseri li don guero iseri. Itara luba le servi don biyangu bai.
1: Da nyenyen lubai Jesusu, arufu da hei sumburi kate le, ligen liabi aba abuti hada ye huriyo, aba lahu drogu ligibugyan, aba larinya gulun.
18: Sun le tonwe ni sani, gama lumo ahabu nyendo lubishu ni buha butu agu, tagu yuguba.
1: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulugu. Nyenyen ti aba uri uma da sanditu, Dusu irumu tou lo lese ha hita tida gye. Aba tayara fado lu Jesusu lanaga gye. Aba taguro luagu taru la deurago. Darinya gatungo rigo.
19: Lahuru go la guhuru. Tagu la deurago. Nareida guba.
1: Aba lagarara gu Jesusu. Aba larihino. Aba larinya gutun.
9: Raguba gurasu nira. Arita guadi bu la duga bafinye.
1: Luma ge ora ligia aba tareidago. Dale la tiliri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dale la rihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahua ha aba larinya guhon.
9: Urihi mayagi mongwe giru irahu to tarumu guni.
1: Aba hehera halau. Dale frigi de lanya sun grigia aba lebeluru. Aba larga duni tuha birahi tuguya, aba tasaru, aba laburu chagulu wago le asustaru dubai lida sunfulasu ligia. Dan lafri dubai Jesusu nyengia, aba hodi biyama wugiria, marihi tia larigi aguara heina itara.
20: Gudeme wa mabu, bugu ye le laduga wagu davidi.
1: Dan lebele rubai Jesusu muna don, aba hachiliru marihi tia hagia lumo, aba larinya guhon,
9: Afinha tu san logo gayara lá na rida wagduno.
1: Aba harinha gun.
17: Aha, afinha tua wabureme.
15: Aha, nabureme, afinha teu.
1: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinha guhon.
9: Itara lá kei ligaburi afinha.
1: Aba lefegechu hago, aba lere du Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligia la agara ni abai hon. Kei hafuri du nyengia. Aba habahe da guni le la digi bai Jesusu lida sun fulasu geyegu lo. Dan le afuri deyna hama, lige hayabi fiu grige lo aba wuguri marinya gaditi. Gawagu ti aba sifiri wribati. Aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ye la sagaru ni Jesusu sifiri wribati lige luwe marinya gaditi ligia. Aba lagume seru adimureha. Aba laweri du hanigi grigia aba harinya gun.
21: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelino.
1: Harinya gati fariseo gu luagu mafia lale habu ti sifiri guguriba tia ichigu bai ubafu lu Jesusu lu la saga hania. Eibu galumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu dehenye na tida haligili sigurio. Apurichi hei uganu buiti luagu ti aruwe hanile lani na sielo. arei da guaga de ina sun liwiri sandi luma gari. Dan lari inia grigia, aba hagude me da gulun, la dega nidiheri hama, magura su hagia, kama mudun hamoniriti. Aba larinya guhon lani disipulu, habugri grigia hagia.
6: Sarago hanya grigia bosenti hagamu ni ugano lagu tia salboroni. Lelinare katei, gibeti lunti la luba hon, ani logu ati anadag mitinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu, lulona hanadag mitinye lun halubaha.
4: San Mateo, capítulo 12.
1: Luago aba uye yule mera guagale, eibuga inelien Jesusu hama lani disipulugu labad na guanadu. Aba halama chulani disipulugu, aba hatu halile wa trigu. Aba heye ni lile. Danle harihi bali fariseo gukate ile. Aba harinya gulu Yesusu.
2: Anya hati ya bani disipulu kwa wadagma nule mon lumuti la diga nlida luwe yuri ya mera aguni.
1: Aba larinya guhon.
6: Mali hangidu nsan lagu leme hala diga bai David lagu apa dan. Danle lalama chubai ligi ya hama haa uwar banya luma. Aba lebelo notidan luba bungiyo. Aba leigi tida gefinto sa grebo ntu mon lubon yebe leigi no. Ni ligia ni hawar ban luma fadir gurugunya no lo hegi no feintu guia segun liru do Moises ani mama ti figo le la dugo bei Davidi ligi bu bungi adi mali hagi do tidan liru do Moises lo aguna dagi me ama fadir go tidan lo ba bungi li dan lo wei re mera guni ani mama figo nari hanen hun lo agu ani hila aba wei guti segu tau lo ba bungi ya guya uagi ligu fernanda humani le la niago bei bungi tidan lerero Hime inumuti lungu deme habu humasi gyo lao hadagara gaduna ni malugu no. Luhamuga kufuranda humani, madume hatu hamuga uribati hawagu gurige hama dugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagini au leo uguriga reo warigutil, lunayegu ni kabalaga yara la dugu ni walidan luwayiri emera guni.
1: Aba lidi Jesusu yengia, aba lebele rutida uhaligili si hurio. Yengia aba uguri hilali aba luhabu. Kaiti busien hama fariseogu hama arufudu hatele lurudu Moises adari roliduru Jesusu, aba harinya gulun.
11: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagule?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
6: Kahita gien ahi ngalungu lube aba mudun, aba teigwa do lidan aba fusu lidan luwe ire emera guni. Lumidi ube ila asagaron. Magabegi timati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayara ti lubai ladugun bui ti lidan luwairu emera guni.
1: Aba larinya gulu wuguri ligia.
6: Tule bai buhabu.
1: Danle latu le rubali. Aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseugu. Aba hagumesteru aluha ida lubala hafaru ni Jesusu hilagu bai. Dan la subu di rubali Jesusu katele. Aba lidi nyengi. Aba hafalaru ni saragu grigia. Aba lareida guaga de nia sun sanditia, aba halarinha guhon, lumarinha guhamani katen yen lan. La sustere duba y sun lira, do lagun fuliru leme halarinha gubay profeta Isaías.
5: Aniha, mi buen lena nua di rubay, lula seri di dun nu, le gisinha bay lu, le au bay nagunda, linha bungi, nichi gubay nari sifin lua, aba me larufu da hon necha ni gu, Ida luba la ganyara la huwaradun nigibuli. Magayin da gubay, maguwaradun, marayin chubay umada. Gudeme ya gubay hon girigi ha gudeme banya, kay siyaba maburu le barugu wali. Luma hon ha debili banyalida hafinye, kay siyaba lampu le nyegu memele. Itara meme luba darime adiga lali laruwe ha le huwaraduwabay, Aba mehichuguri necha nigu hemeni di luago.
1: Aba tila niguni wa aba ugiri lu Jesusu, marihi linya madimureha, lounye aba sifiri uribati. Aba lasagaru ni Jesusu sifiri uribati ligia lida agia, aba larihi adimureha ligia. Aba taweri duhanigi sun hayenbaya, aba hariyagun.
12: Aniha funasa aladiga waguba i Dawidi.
1: Dale hagambu bali fariseo gukate ile aba harinya gun.
7: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafi, le habu tiku sifiri ulibati en la saga hanya.
1: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gubay, aba larinya gun hon.
6: Urumi guari garuwe hanile afani raguti luha genda guhama kwa, lagun chegoba ahan yagin ya fani rego walila na aba uburu go o aba lai duhenyu no ladiga uribo sin aba ihadura no itara linya ginyati ahin la sagara mafia liledi ligia kwa narga fani rego bay anida lubati ladura no lubafu itara uguya aringa ton luago laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifir go uribati ahin itara linya lubay kati ichigo bay ubafu hon ha hani go loha saga hani mafia o dibungi agia guanari aruhu tahamuti luagu bulei guahuma. Au, lau lubafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri uribati. Aruhu da lumuti lira luagu chiluha lila laruwe ha bungi humo. Ida lubagi ya gayara lale belu nwaba gurigia lubi nwaba uguri hereti lun la nugu ni lila gu ahi maguro gu la furumi. Ita radugin luga yara lala nugu ni lila gu. Le mama bainuma gine, naga ni. Le mondara guagudu bainuma, Chagago wagudati. Uguya, aringa gaton luago laula lubafu mafia na saga ha sifiri uguribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Liga naringa gubay hun luago gayara la ferudna wala sun figo luma sun uguribati le haringa gubay gurigi. Ahin to lun hadumri ha uguribati luago sifiri sando sin abay ferudna wala figo uligia. Furumi guarga ginya le haringa guti furumi guarga kati uguribati nuago au le uguri garo warguti. Gayara ti ferudna wala. Ahin ti le dumre ti uribati luago lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferud na wala nilida ubo le nilida le aba. Ahin buidi lubay idibo, buidi bay ginye li. Ahin ma buidi lubay idibo, ma buidi bay ginye li. Luago li idibo la subdiru wakala luwu yeru bay. Harasa hewe hugie le, siyati hadumre hakati buiti uribati nga, kati le bui bay tida anigi ligia le niyego bay iyuma. Grigele buidu bay kate buiti le ringo bay ladega tida in la nige u buidu ni. Grigele uriba bay kate uriba te le ringo bay ladega tida in la nige uriba ni. Nari ngane hon, luago dame la chileron luweyo ya guseru ni. Son grigele ge feba nye luago son timuri mala te le haringo bay. Ladega luago ba le baringo bay bagusera guduwa. Ligia barufu day ahin gadunu bu bay luma umadunu ba.
10: Aba haringo hada ge fariseo gu hama rufu do hetele lurdu Moises lu Jesusu.
2: Maestro, busenti wa warihin badigaba seini ya rufu dey luago lumagi la bungi ubiabi.
10: Aba laringu Jesusu hon.
6: Gurige uribatia, ani magunflirutia amuri hatia seini, gama lumu michi gubayamu seini hon loidige lea suserdube lumu profeta honase. Ladiga kelerederu honase uruwa weyu uruwa ari buluragirugu udu. Itara lubagi ya nerederu awle uguri garawarguti, lida anumuwa haa uruwa weyu uruwa ari bu. Hami haga nubanya nini ve, haa saroba lida luweiri ya guserunni, dame la gusera guduni wa gurike halani na danle. Aba mehichi gun haduni u ladiga sansi kwati hagabri nini ve na, dale la purish haba li honasi lugane te bungi hon. Ani anaha, aba weiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarobagi ya luruwe te suru lida luweiri ya guserunni, dame la gusera guduni wa gurike halani na danle. Aba mehichi gun haduru. Ladiga nyubu ito lidagi ya lidisi age ubou, luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha, aba weiri gutisugu lau Salomon, ani mahatun hagambu nina. Dane lafri do aba sifiri uribati lidagi aba gurigi ya, aba ibuganya halaf lidan fulasu maba iti alwa halemeragu. Damadari lani, aba lanya gulungu warugu, nagiribu datida nuba tonyengi ya lubay nafrida. Dane lagiribu do, Aba ladari ro ni gurigi bugaligi ya kisi aba muna to malato. Abuita hoa ro, aranse ro. Aba ti lidi, aba liabi hau sedu sifiri guribati nisi gulau. Aba hebelu rusun hagi ya gana guwa lida gurigi ligi. Uribati maha liti, legada aba li sigulau meha furumi. Itara luba ginyeti la susere dohon gurigi ya uribati ya halani na danle.
10: Yengi li Jesusu adumri ya hon gurigi ya, Ligia te abi lugushu hula mule no, aba herede rubogudi, businya te yebe hadumre haluma. Aba larinya wagunu alun Jesusu.
21: Anuha buguchu, hama bamule no ya bogudi, busenti ya hadumre habuma.
10: Aba larinya gu Jesusu lule awista rubali.
6: Kanuguchu bon, kanamule nyubanya.
10: Aba larufu dun hawago lani disipulu gu, aba larinya gu.
6: Anyaha nuguchu banya. Hagi ya ginya na mune nubanya. La diga furumi warig le diga ti lugunda nugu chile siyelo bay. Liga na mule bay nito nugucho.
4: San Mateo, capítulo 13.
10: Veio ligia, aba lafri do Jesus omuna de guia, aba lanyuru laru duna, que hagibe da gugrigia lenha em lubei, aba ladino tido aba ugune, aba lanyuru, aba herederu sungrigia laru duna, aba larufu da hasarago kate hon lo hempulo, aba larinha gum,
6: nenhum aba.
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: Y da afro.

0: Isra hon lidon aba fedu nyoroba lidon luna buaga yubaru no dame la lia bin le a misra habalibo la ringa me bon nomada seguba lidon aba ubaru wiri gutimate itra luba beresi viru inebe se hagibu gen son ha nyumba nya lwagu dabul le inyu be lanangu lungwa luna buda wagu dawoba le ono bute lanangu lungwa wiri be lanugo
1: ariega tigien lugu grile a misra habali
0: dame le bichi waba dinero ni ofedo Ma misur habanya bumadago, ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisitia. Ladega ha misur habadi buginye, bibi ubati bafayi ruaha. Damele badegan fedu, ha misur habanya hagudeme banya, ha sinyako banyo unguwa, ha danima banya, ha marihi banya, ha mamegunda ba, ladega sinyati hafayi ru nibu. Bibi ubati bafayi ruaha, damele hasaron harichagwa banya lidage oweni.
1: Dale lagambu bali aba hadage ha nyumba ya lwagu dabula katile abalarie gulu Hesusu.
2: Fulese wa banya grige ha egi banya lida laruwe ha bungiu.
1: Abati larie gu Hesusu lu.
0: Nyinyi aba wuguri ishi kuti aba omebu adineruni abalona ha amisra ha sarago grige. Dale chiluhili ore lu adineruni abalona ha nilumuso arie ka ho amisra hootia. Keimon aranseli son kate. Son hagia abaharie gu lwagu sinyala haudi. Darin ka furumieti sun liya naganye haba fulasu mosu nidi arihe ferud na bana sinyati nidi larin ga aba aganye had na sengu feru baga solani na wadagmanu nebuga ochenye adiga bafulesi no ferud na bana sinyati nidi larin ga ya aba sun liya na marido ligia sinyalu bay nidi dale lagir budu bay musu aba lo bahu dagni sun kati lelun li yubudiri aba di laganye du li yubudiri aba larin ga lun musu Bai balida son o male uburu bai banuga nyame ha gudeme banya asinya ko banya ongwa adanima banya hama hamarihi banya lari gen la dugni abalani ko musulu lu yubudiri na bureme adiga nali le bubai baino ani ani ha meme ko ubaru abati lari ko iyubudiri lu musuli giya bai balida son o mo bau gudin loy uburu lu masun fulasu ge yego lao aba me bafosur ne son ha batari no lu hayabi lidon nu fedo buintamu ganuba La daga narin hane hun lagwo bai la niya ba hata ge han na misr ha banya egiti lida na dinere gudun.
1: Saragun hanya gerige afala ruti Hesusu, abalagara ragun abalariye gu hun.
0: Sinyati nani gu bai la le hinsi ha butimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari guanarigo sigo nao. Legye manungu ti luguruan ani abalafala runina, Sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuro baifunagi ya furumi asaminara, atri baila lagasteron lo larihen ahen kabahu bailu bailu lagumuchuni. Ladiga ahen lisiga ebu, lari gieme lasinere iwadagi managumucha, heher haba ha arihu balin lao. Haniega me, gumesati wuguri le aba wadagi manu, sinyalu muti agumucha. Ahen lauribu ha lubai aba uruwe luma amu uruwe, Mafuna gen nyuruti furumi elun la saminero, ahinga yara bay lubay la gende wa hau disi milu sudarago, luma le hau bay wain milu. Ahin tiarita gwa luago sinyabay la, dame le disi gili le aba uruwe, aba me lona ha aringa lun, luma wori bo ha hama, lun hebelu nun lidon darangilo. Itala linye lubay ti, furumi gwara hitagin, le migru ti sun le luma bay lun la falarunina, sinyati nani bay la disipulo. Bwiti salo, gama lumo, Ahin leferi dira lubasuwa, kabagia uu hun la, mabuidu halime nilu labu na wagun nadu lida, nilu labuidu reguduni muwa lubu nagwa. Fuiwa rigalime, hagarige riguba nilu hagambu, agamba hama.
3: San Lucas, capítulo 16
1: Ariye gatigin Hesusu hun lani disipulugu.
0: Nyenye mehaba iyubu diri risiti, nyenye gie aba luniri lumege, Aba hayabi ariye galun lwagu la shagaru nye la au nigru ti ligi ya lirisi. Aba ti laguwa nun li yubu diri lun, aba lariye gulun. Idaliya sa kati li ariye wagu bay nun buwago. Ariye gabay nun idaliya la leibu gun buwadigmari. Ladiga, masigi hedibu au nigire inu mege. Aba ti le rederun au nigri ti ligi ya asaminara. Lariye galun gwarigu. Kaba ti nadiga gwen to lariye gidala la ni yubu diri wadagman nuoy. Mere ti na luna wadigmari mua. Ani nibusi gariti na luna muriha. Subudi nali kabala na duga, lunyeng hama eresi birutina habien dame mawadi mayehadina. Abalona ha hawagu haduwe rubali li yubudiri lun hayabi lun aba aba. aba lalga dini le furumi yate larinya galno. Atri nyin ba doe ru ni niyugu diri. Aba larinya gulno doe nu muti saa barinya garaba. Aba ti larinya gu ouni guru ti ligi yalno anuha bigara da nyuruba furese. Badiga me aba lua guru gu dimi saa. Lari gya aba ya lalga dini aba larinya galno agya buguya. Atri nyin ba doe ha larinya galno saa sagu turigu. Larinya galno anuha bigara da adiga ba aba lua guru gu gadiru wen. Abala subdiruni iyubu diri lagu shula lau auni giru tiligia lida ligabiri ladugu nikate.
1: Abati la sigiru Jesusu ariyaga.
0: Ariyaga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le uboagu na lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lunye hama eresi biru tontida muna tolani na sonda. Le gunflubi lida le mibebe, gunflubi ginye lida le gibebe. Le marichara kubi lida le mibebe, marichara kubi ginye lida le gibebe. Aho lubaiti magunflirun lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na ubaule. Kabagi afinyera huwago, lun le deregeron irisi ni le ti mati mati le lani na sielo labu gien haria ha. Aho ti magunflirun lau hamege amo, kabagi ichige le hani guanarigu hun. Sinyati le sevi don aba grige hon bian iubudirigo. Ladiga liyeregu duba aba lun, linsia deme aba lun. O uwarabay lan lun aba, lanuge me le aba kei ni kata. Sinyati le seri vidunu alu bungio luma luon irisini.
1: Agamba guhanya fariseugu lusun kate ile, aba hehere ha lau Jesusu la diga hinsi la sensu hon. Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Hugi arufu daguma nye hongu wakai buiti nye hagibu ga gurigia. Ahinti bungio, subudi lumutu hanige. Le kate ile hanigu ba gurigia ke kate uweri ti linsi nye hong, iere guti lumbungio. Luma gyan li luru do Moisesi, Luma harufu daha profeta go dari lumon li dani huang. La purichi honya uganu buiti le lagu di larui ha bungi. Ani songu rigia, houcha tiyan lu hebelu nu lidon. Mene ngunti mati, lun lagumu cha gong sielu luma ubau. Lubara gen magunfliru la, aba letera lida gen li luru du bungi. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigau le giri bi agabarahani. Legiye agamari dutu aba wuri to igira gwaru la dugnya ginye agabara hani.
1: Ariye gati ginye Jesusu.
0: Nyinyi meha aba wuguri risiti, dagwa ufinu tuto wendegu to la daura gubon. Sagu haweyu la dinera gudun lau saragu wendegu. Nyinyi ginye aba gudeme ti giri ti lasaro. Son lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru gutubendere luba risiti ligia aluga legini life egini le egwa titilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugume. Lwagaba weyu, abalonwe gu demeti ligia, abahanugu ni angeligu lumon abramu, abaginye lonwe risiti abalabuno. Danle la sufriri ya la risiti ligia lida fulasu lenye habehi ilanya, abalinyuru ni larihi, abalarihi ni abramu dise ginye luma lasaru nyu loba ginye, abati laguwa rugun larinyaga. Nugu si abramu, gu deme nabun, Ouna habu ilasaron, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ga edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufririnya saragu lida watu kemetile. Abalarinya go Abrahamu lun, nirau, harita go ba luagu buidu lame ya da buon lida ibibagare. Ahe lun lasaro, uribati meha da, kwento buiti da lun ya, buguya asufrira. Bogu digien lui lira, anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagien, Lunyehi sinyati ni hanyimbanya sinyati hayabi nyahon. Apati larinya gurisiti, amuri hatina buma nugu cha Abramo, lobona hani lasaro lubia nugu chi. Anyahi sengu na mule nunye, lula dumre hahon miyabi hamamu gagine lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu Abramo lon, anihin le laburi habai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasu lau. Abaluna burisiti larinya ga, binaru nugu cha Abramo, gamalumo, Ahenyudu aba hada ge hilanya dimure hon, hasakri henya hamuga, larinya gabramu lun, ahin maha habai hadugu kaso laule larinya gubai Moisesi hama profeta go, mafinye banyaginye ni ahin asara aba hada ge hilanya lun lidin adimure hon.
3: San Lucas, capítulo 17.
1: Aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Sumada, anihi bilaburi kati afrika guduti gurigi, gamalumon, Fugiabu gurigia le afigo guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lun la gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigu lau lafigo gudun aba hada gen nyubu liginye banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahia diga ba mule, o bibu kanya uriba ni bon, ویری دی بئی آہیں اساکری ہا فیرود نہ بئی آہیں ادگا اری بنی بوں سید وئی یا سلی دا با وے سید وئی یا سلیا بھی اریں گا بوں لواگو اساکری ہا لیلا لوتی فیرود نہ بانی
1: ابا ہریں گو اپوستولو گو لو ہیسوسو
4: وابورے میں روبا لامون وافینے
1: ابا تیلاریں گو وابورے میں ہیسوسو ہوں
0: لو ہموگا نہیں لا مورن سر افینے نہیں دا ایبی دی ہموگا نیر رلا کیسی ابا تیلا موستاسا کایرا تی ہموگا ہریں گو تو تی دی بو ویبے تو گیدابا یا گیا لاو سون بی لگلے بے با آچا بارانا ہا آنی لسو سر دنیا ہموگا آنی فناگی ابا ہی دا گے آنی گو تیلو لوموسو dale lagir budon arabu gien lari gela woha oloni gironi ibia nigo beluba nyurubo eiga wa ainya gari ko bilu aran se bay neigi aran se nyubugi melu beteni runu su anahala eiga luma ata lari gie me gayera halime baygi luma bato serebi lumuti funagi iyubu diri musu lwagu ladugu nile lubay bilu wa uya gienti dame lasu mo hadugu nile wa ubelari ngo bungi hon lu hadugu ni luti hari ngo موسو مونی تیا وگیا لدگا لرگنی لوبی ودگنی ودگا
1: دیدا لسیگی رو حسوسو لوو یسو هروسالین ابا لسگر لبادی نگواگی سماری لوم گالیلیا دانی لچولی رو بیلی دا ابا لیر رو فلاسو ابا حیابی دیسی وگریا گواگو تیا لپورا لبارون ابا هرده رو دیسی لوی ابا حگو ورگون لون ایتر
5: حسوسو مایسترو گودمی و مابو
1: دانی لرهی بالیا Jesusu aba larinha go hon.
0: Hei ba aifu da gua hon gua hon fadirigo.
1: Dan le houdin e luboi aba harei da go. Yin ti aba hada age, dan le larihi bai lagu arei da gua la, aba lagiri budu lenyin luboi Jesusu, adimu le heina bui ti lagu bungiu, lau umala li hereti. Aba lahu durogun, dari la dagaru ligibu muarugun, lulichu gu etengiru ni lun. Ani samari na wuguri ligia. Aba ti larinha go Jesusu.
0: Ma disi nya no arei da gotinha. Aganya ge ha hibiri nefu. Ani ha gubairi gu lubai terenche le agiribu da atengiri bungi.
1: Aba tilaniye gu lu ugiri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi wu ladiga pafinye.
1: Aba hali gu dini fariseo gu Jesusu. Ida balala gumesera larui ha bungi. Aba larinye gu hon.
0: Damele lagumesera larui ha bungi yo. Mari hibai. Mari wakubai aniha o anigita. Ladiga lida linaru kate. Ani hali larui habungi yo hagana guwa.
1: Abati larinye gu hon lani disipulu gu.
0: La chiluru badda, lumemeni hali lame hanigi lu huma badna la. Ibi ni luaguri gu aba weyu. Gama lumo, masusara dube lida da ligie. Larinye waguba hon, ani ha Kristu ya. O anigi ta yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. Ladiga itara ki larihi aba labiri haniga luige aba luba sielo. Lun luagun le aba, Itra luba dame le nagir budun ubo wagon au le wagiri garo wargati. Ani luti na sufri run sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dan le nao. Keime ha la susera dun lida li dani noe, itra lubagi la susera dun lida burime weyu le niyabigule, au le wagiri garo wargati. Dame ha ligia, heredere meha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya haranghanye luo hamari idun dari weyu le le beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, Aba hanyara da gun sungu bai. Itara luba ginye kei la susera dun lida lidani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dun bai lotu, uburi gu ginye Sodoma. Aba laburha watu ke meti luma sufru sielu ginye. Aba lafara gu ninye sungu bai. Itara luba dame le niyabi au le wuguri garu wargati. Lidame weyu ligia, le gurige le baugdi bai toi luba. Ahe anihi lubai lumege munada. Me belu rala sagare. Le grige le arabu belida aure ligia, magiribu dala lubium. Arita kwa huma luago le asusa rubai tun lumari loto. Le alugu ti le sefru li bagari ya ubogu, le feridi rubai. Le feridi ti li bagari ya ubogu, nuwegi li bihu bai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago aria bulame ligia, nyimba nyabia grige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata gie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia uriya amulihe lida aba. Tanuguba aba hata gie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguriya arabu. Tanuguba aba hata gie, igruwa mele aba.
1: Dale hagambu bali kate ile, aba halugu duni haniye galun.
6: Halia basa la susede da kate ile wabure me.
1: Larinye gahon.
0: Le nye lumuti lukubu hilali, nyimba hondaragwa wadubi.
3: San Lucas capítulo 18.
1: Abalabaida go Jesus aba hempul hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri dun lubungiu, su wanda, me feidi rehamamugei, hagura sun, la niega hon.
0: Yenye meha aba agusere go duti lidaba fulasu, mine belinyo bungiu lon, me beneseligia lau ni aba gurigi. Nyenyongi aba wuri lida fulasu ligia, hila meha tumari. Sagwa yutidi lumon agusere go duti le, lulichi guni tiriche tun, luago aba tuuri bun luma batagani. Lagu sarago da mahati ebele teni ruton larigia abalarinya gon longwa rugu lausu minebe la bungi yuno minebe hagia gurigi yuno ke yanu hameme la uri to asa da gudai nichigu nichi gal tirichato ebe la mgatiabi gumuli nugurasa
1: abalarinya gu Jesusu
0: aniha alarinya kubai agusara guduti le uri babai gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani guhon hayumra gutinye lo ari ya buwe yugu Lalu duba funagi e luba launabuni. Narinya hare hong, lagu lichi gubay la haricha hong ani badara se habay. Gama lumong, damele nagiri budon awle uguri garo wargati ubowa gong, nadari ruba funasa afia ni hada gurigi ha ubowa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba himpul hong, ha arita gubanya lagu richagu o hama legibge bongiu, anangaya amu gurigi e kei nikata, lariyega.
0: Aba houdin biyan uguri ya templu rugo afuri da lubongiu. Aba fariseu, lumaba agubur hati lisensu nugumadi. Le fariseu, rara linya la furidun, la rinyaga, pungiu. Seremi numuti blago mitanana kei hibiri gurigi. Hibiru tinha, salufri tinha, gagabara hatinha, ni kei agubur hati lisensu nugumadi le. Ayunara tina bia uwei asu lida di maso luna gunfliru buma. Runu mutiginye disi lida ge kada sale beluritu nu bun. Ahinti agubur hati lisensu nugumadi, aba le redero disi. Ma bun seruti ni luli nyuru ni larihin sinyelo, le luenu luna bun lanangu lungu. Abo harigu le la niguwa gu lau igarigu, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafiguti. Narinya hane hon, luagu giribu la agubrati ligia lubion, resibi nyu le bungiu, mama fariseo ligia. Ladiga le anangu ti lungu wa weiri, unabu bela nungu, ahin le unabu bela nangu lungwa, weiri bela nungu.
1: Ana hawa tinginya irahi lu Jesusu lu laguru ru hawagu dan leharihi bali disiplu gata ile aba hadain ha honha anan ha balinya irahi aba larinya gu Jesusu hon lu hasigiru anan ha ya irahi lu aba larinya gu hon lanigu
0: igir huma lu hayabi irahi numo mama hara huma ladaka haitara banya kai irahi hagi elilinda banya laru ha bungi ni naru hau lagu lela meresi biru lu muti laru ha bungi ke aba irahi Mebelu belidon.
1: Aba lalge dani aba hadage abutigu Jesusu laniye galun.
7: Maestro buit, ka lung buina duguni lunga yara la ni bihini I bagari magumuchadit.
1: Laniye ga Jesusu lung.
0: Ka wagu barinye ga no buiti, abar gunyan buiti, bongi. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafar haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: Laniega wugiri ligie lun.
7: Gunfuli tina lao sun le lumage nyuro gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile aba lariengu lun.
0: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sun le buma bai. Aba me bichi guni le begi hongu demetinyo. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon. Aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile. Aba liru dagun. Ladiga gibe ti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun. Aba larinya gun.
0: Hene gu tilun hebelu nun rihisi tiyan lidon la ruwen ha bongiyo. Mene gu tima tilun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa. Sigu law lebelu nun aba rihisi ti lidon la ruwen ha bongiyo.
1: Aba harinya gu ha agambu bali.
8: Kati tiga yara bila salbaru.
1: Larinya ga Jesusu hon.
0: Le hasin rubay gurigi adiga gayara lumuti bongiyo.
1: Larinya ga feduru lun.
4: Wabure me. Igira wa mali sun levama tilun wa falaru nipu.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luagu furumi warga lan le igiru tuluba, o laguburigu, o libu ganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luagu larui habungi, libihu batima saragu wei asu logien lidan ubo le, ibiha leme ibagari magumucha diti jaga tasielu.
1: Aba laguaru Jesusu hon lani dusu disipulugu, Habugua, abalarinya gu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto. Le nyemba lubai lagunfilira, son le haburha bai profeta gu nuagu awle wuguri garo wargati. Hederege rubadu na honha mama banya huriyo. Ehera haba nao, anaba hamana me suwegoa. Habai chubadina, lari gine, aba me hafaruni na hilagu bai. Gamalumon, na asaro balidange owe ni luagu luruwa weyo, luja na bagarido.
1: Uwati gumfaranda hamani kata, lidage kata ilem, ibidi egubaiti honka la wagu la dimure ya hon. Darugu wati lanichigu kata ile larinya gubai hon. Danle achil reinali, Jesusu uburugu heriko. Nyi amba marihiti nyunlaru uma amuriyaha. Danle lagambu bali marihiti ligia, hasi grisaragu grigia, aba laligu daha, kala suserebai. Aba harinye gulun, lagwaniya la Jesusu le Nazaretna asi grenyige. Aba ti laguwa raha larinya ga.
9: Jesusu, latika waku Davidi, kuteme nabu.
1: Haluba luba banya, aba hadain halun, lulama nichu, ligia tumalaguwa raha.
9: La duka wa u Davidi, u teme nabu.
1: Abati larara magu Jesusu, aba louna ha anugei. Dan le jara fali lun, aba larinya gulun.
0: Kapa buse rumbe na duka bu.
1: Aba larinya gulun.
9: Nabure me, buse ati na narihi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi, arita guadibu la duka bafinye.
1: Lida meme ora ligia, aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu. Ichi gaina uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha aria gubali kati le, abagia hichugo uwerigo ni lubungiu.
3: San Lucas, capítulo 19.
1: Abati lebeluru Jesusu uburugu heriko, abalagumesiru asugara uburugu ginye, nyin aba waguri, disi tigiri tisakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi, buseti sakeu larihini Jesusu, Lula subo diruni, siyati larihini la daga nyuru ti lugub, anigibe tiye gerige. Luti ganyara la larihini, aba la ibagun, lula wanse ruhaba, aba la wariru toga aba tidubwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Danle lasigre ubai Jesusu nyingi, aba larihini inyu, aba larinye gulu sakeu.
10: Sakeu, lariba fresei, la daga nuti nerede rububi yugunyei.
1: Abati larari ru sakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubie la ugundani. Danti leharihini hibiri grigia kate le, abahagume seru adimuneha, lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigoti. Abalarara mu sakeu, abalariegu lu Jesusu.
11: Nabureme, nichi galamida le nuobe hongu demeti, ani ahi ibiru hadna lube loi somo grigia la wayera aguni, nagu yigidiba gadri waya susigur laulu.
1: Lariya ga Jesusu lun.
0: Seluhali asal baruni tidong muna tau gunye. Lugundu, ladiga wagunginye Abrahamu bukuye. Ligia nyabi bayu bau wagun awle wagiri garu wargiti. Lunalu hanya, luma luna asal baruni ya haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubai girigia, agamba hei lariya gunibri Jesusu kate ile. Aba labagdagu aba hempulu hon. Ladiga, ayara fadai na lila lun, Jerusalem. Ani arita gotinya, Luagu lagume sera la lariwi habungiu dan ligie. Aba ti lariye gu hon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinye liduhenyu. Leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa luruwi temelagaira. Aba ya melagiri budon. Lubarage lafridon aba lona ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba. Aba lariye gu hon. Agara aba hahumei sensu le darina giri budon. Kaiti liene gube uguri ligi ya honlile na fulaso, aba hona halariki, lunharinye gulun le lube lichigu ni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lun haruwe iteme, lausun lira ruwati uruwe ime. Aba lagiri budun lagairon, dan le lachulu rube, aba lona hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichigu isensu lun lasubu diruni atri nyin la, lagaye no kala aba. Aba liabi le furumiyate, aba larinye gun, nabure ime, Ganyin tina diisi weya su ligibu agun bisenso. Larinye gauru weylon, buiti, aba musu buiti bugoye. Ke igunfli bubay lidan le murusun rugote, nichi kadibu aguma diha lidan diisi fulaso. Aba ya liyabi inhabiya ma, aba larinye gun, nabureme. Ganyin tina sengu weya su ligibu agun bisenso. Aba ginye larinye gulon, baguma diha lidan sengu fulaso. Aba ti liyabi aba, aba larinye gun, nabureme, aniha bisenso. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanuhu de boy. Laduga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi tibulau kate ile mamadigi mariti buluwago. aluba habugu ya lenyi lumuti mabu na gumba. Abati larinya gu uruwe ilo, musu uribati, luago guanari gu berenru na gusara gudabu. Kistubuti bubali, luago abana uguri deretu gumadi, luago rede ina lau kati ile mawadi gumariti na luago, aluba hau lenyi lumuti mabu na guna, kati wago michu gu bubali ni sensu bankuru gu, luhamuga lagamu dun, dale nagiri budun.
1: Abalarinya gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mai sensu luwe, ruhu mai lule disi bai luma.
1: Abaharinya gu lun.
0: Wabureme, anihi hali disi luma.
1: Abalarinya gu uruwe.
0: Narinya hane hon, luago sunla le gamati, li chukuba lawun lun. Le mamati, ibi nile luma bai lagida ruba luwe. Ahyati naga niyo, hayebe mabuse rumba ya lun uruwe na, baruhu mai nyanyahun, afara wa humanya hilago bai nigibu ginyan.
1: Larigen larinya gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luwaya su Jerusalem, haulanigu ligia habahaba. Dan lechilu meme li lidon buri fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribe olivu, abala ringigu humbian hadage lani disipulugu.
0: Heba lidan lirere fulasu le wagibu gien be, dame lechilu rinyen, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile, hafara gadeime, abame hanugu ni nyahon, ahon alugudu wakala wago hafara gadei, Haniaga meluagu busen lani habureme.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara ke lariengu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, afaraga dei burigu, aba halaga duniya laburinya hariega hon.
2: Ka wagu hafaraga dei burigu le?
1: Aba hona buniya hariega hon.
12: Ladiga mege ilani wabureme.
1: Aba tiha nugini lu Jesusu, aba hichugunu hadaira gu lanaga wagu burigu, aba hawaira gudini Jesusu luagu, Kei awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadauragun umadaruguluba. Dan la yarafanya, lularari ruvubule olivu, abahagume serusun ha afala rubali aguaraha lau ugundani, luma adimureha, luaguluairi gubungiu, luaguburi milagru le haribe, hariaga.
13: Biniwati uruwe le nyumbi beidida liri wabureme, niadarani ilu sielu luma uweri guli nida liri wage.
1: Abati harinya gu fariseu gu hanyimbanya hagana gu grige lun.
3: Maestro, harinya ga bahombani gu luhamanichu.
1: Larinya ga Jesus hon.
0: Nyanaru hau, lo ahanya la amanisha ha. Lagu ara hapa laburi dubu nuago.
1: Dan le lajara fadubai lu Jerusalem, dan le larihi bali uburu gu ligia, abala yahu ha hawagu lila na fulasu ligia larinya ga.
0: Nuhamuga gufuna dahumani ugunye. Kala gayara beliche kundarangi lo hun, buiti hamuga kama lumon, aramu dagulinya huwe anisinyati harihemi. Ige la chilurba lubei uwe yuburi uribati hon, hadiga mehaga ni aba bari ruge yegu alawu huburi gute, lunsinyala hafridu nyingi, aba mehaga indagu huma lidage sun aubo. Agunicha kubai fulasu sun suina kubai, migri ubanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau ora le liabi bai bungiyo asal baron.
1: Abati le beluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaru niya ha alugura habanya nyi larinya gahon.
0: Larinya hare tida leneru bungiyo. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiwe rutin.
1: Sagaburi veyu larufu da Jesusu templu rugun. Hanya hati habutigu hafadiri guhuriyu. Hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama ginye labu tigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadigini, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luha gambu ni lerenu.
3: San Lucas, Capitulo 20.
1: Lagaba veyu, dan le templu rugulubay Jesusu, arufu da ahongirigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, Ligi hayabi habutigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, aba harinya gulun.
14: Harinya gabe won kala au ubafu badiga ikate ile, ani kala ichi gubani ubafu lebun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Nala gudandu ginyan aba kate, ouna bahumana. Kauna habali huang abati sehe, luna habungiyu, o di houna ha wagunia.
1: Aba hagume siru harinya gahama agwa.
14: Kabasa wariaga, awa ariaga luwago launa hala bungiyo, larinya waguwa ba wong kala wago mafiyero wabailu. Awa ariaga luwago houna hala wuguriya, hachamura guba dibu wa wagu, la diga choru hamuti lwagu profeta lame ya huang.
1: Abati hariyagu, lwagu ibidi ya la hon, kala meha ona habali huang abadi seha, abalariyagu Jesusu hon.
0: Mariyagu nube ginyati hon kala au ubafu na digi burikata ile.
1: Abalagume seru Jesusu adimure ya hon girigia, abalabagdagu aba hempulu legibe bailanikigu hon, ania hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu naguti baybay lichari ruku. Lari gine, aba laha ya hani lichari hao nadagi meitinya. Aba lidi lido amo fulasu lwagu saragu dan. Dan lelachiri rubay lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiru ni nadagi meitinya musu ligia. Aba hona hani lari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gine hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya. Aba yagine habule seiruni, aba habugu ni nyengi. Aba lariengu labure meichari longwa rugu, kaba funasa nadiga, nona halinira lehinsi ya timaba inu, hafu ga inebe beihon, aba lona hani. Dale harini bali, aba hariengu hamagua. Ani hale lumbe ileresi biruni alaga, wafara alihilagu bai, wagia lamuga laburi ya sunkate. Aba tihasaga runi lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba tilalugu daha Jesusu lariengu.
0: Kaba ti ladiga labure meichari, liabiba, aba me lafara guni na dagi meitinya hagia hilagu bai, aba me lishi guni ishari haung amu.
1: Dan leha gambu bali kata ile, aba harinya gun.
8: Masusere da lamu ga itar.
1: Aba lario guni ya Jesusu, aba larinya gu hon.
0: Kati lila bai le buru anyu bai ti na lereru bungi yo, lenye lubai larinya ga. Dibu le me au bai me beresen hama abu na gutinya, ligi al dibu le tima timat. Urumi warag le chogar guti lwagu dubu ligia la nyoru duguba. Leti uwagu ti labur ha labure chagubai.
1: Dida meme ora ligia, aba halgu habutigu uriyu, hama arufu datien liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, la daga hasubu diruni lwagu hawagu ti la hemplu lelarinya gubai. Gamalumum, madugu hamuti la daga hanufu de hawai girigia. Aba ti hagura baha amudan, aba ti hona hafiu girigia, ha afama lutia kama hamuga harumatia, luharia hani Jesusu, luharia gagudani, kata ile auti ganyana la hicha gudun liduru, luhedere geruni, lugumadimati. Ligie hali gudubali, harie galu.
3: Maestro, subudi wa muti logu inaru nila le barinye gubai luma le barufu da habai. La daga masuwe si hati bukaba la u barinye gai inaru ni anilu, anilau inaru ni barufu da hileme ribungiu. Ariya gaba aba kati won. Buiti funasa lu wafai halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba lasubu diruni Jesusu luriba haritogun aba lariya guhon.
0: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba. Aruda huma aba lida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma irele burinyu bai luago.
1: Hariya galun.
3: Liyawa uruwe luma liri.
1: Aba ti lariya guhon.
0: Lelani uruwe ruhume lun uruwe. Lelani bungiyo, ruhu meilu bungiyo.
1: Siyahamu ti abri gida tidon hasadara, lau lebri larinya gubai, hagibu gya girigia, wairigu ti haningi lau louna bagile, hon, aba hama nicho. Larige aba haudi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo ya lahilanya lidage oveni, aba ti hariye gulu Jesusu.
12: Maestro, larinya hane Moises iwon tida liliburun, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligir no lumari marahniga ligie tau lunti la lamari dun libiri tuma lun garahni la tau gadiga wagun lam ga libiri le owebei nyenye no meha ti sedu buguniya gamule no guatnya aba lamari dun le furumieti aba lowe marahniga aba lamari dun le habia matuma bugalumari ibuganya aba ginye lowe marahniga aba ti lamari dun le harwa tuma chilulumu le hasedu Hilagwa meme hagia marahini gatao, lari gini aba ginye towe wuri tuguya. Aniya gaba aba kate iwon, dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadan ginye, lari gini maria ita hama sedu guboy?
1: Aba lariye gu Jesusu hon.
0: Lidan ubo le, maria iti uguri ya hama urinya. Ahain lida me dale lube liabi, uwa bay amari do ni sielo hadan hagarisha banyalun asarun lidage oweni, Lumbalun hebelu nu sielu agana wanyin lun sunda. Mamare iduba nyanyin. Micha ha hamanya meharahin yu lumariye. Laduga, mowe digi ayame gurigi ya sielu. Itra anyame keyanghe ligu. lirahi hanyame bungio hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarugu, aruda lumuti logani la asaroni lidage oweni, lidan le labur habai, libuguru bubugati durungu umuti. Larinya harenye, luagu bungio la lubungio tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, aruda lumuti Moisesi luagu vivi aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu, laduga mama habungio te hilanya bungio. Abungio te hamima aginya banya. Vima aginya la nuguni ya bungio sungurigia.
1: Abati hariengu aruvu datien liluru du Moisesi.
3: Buiti bariengu ni maestro.
1: Aba maalugu dagun hama alila. Aba lariengu Jesusu hon.
0: Izalinyasa hariengu biluagu la duga wagun la Davidi Kristo. Lariengare Davidi guanarugu tida liburu togiri bon Salomo. Lariengare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nowene. Dari nichigu ni abaga ni labu giyombu gudi. Ida lubati la duga wagun la Davidi Kristo. Ani ariya gati Davide guanarigo luna Kristo nabureme.
1: Nye nusarago garige agamba Yesusu, aba hagambu lariye guhon lani disipulugu.
0: Gounigi guahuma hongu wahawe ya rufu dahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu gu tag daugwa dururu tu, busen hagi ya lula busurun hon lau inebese umadarigo. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tinya templurugu, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba uriye hahilanya banya umari hawei, lunti hadora gong lau luriba hadago, aba hadango furiye gimigina guburiti. Uweiri ti mabai habai chun luago sunle hadago bai.
3: San Lucas, capítulo 22.
1: Yara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini, le meme lufedu, luwe yure sefuruni, abati haluwa ha, hafadiri guhuriyu, Ama arufu da tiene loro do Moisesi, ida luba la, hafaru ni Jesusu hila gubi. Ibidi yo gahon grigia, la daga hanufu de Hawaii. Aba ti la ganyi luni mafia, la rita guhudo asiskariote, le aba hada gelani Jesusu disipulugu. Aba lidi adaga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriyu, hama habutigu tisudarani gu templu, lule dere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba hariengu luhudasi, luagu hichu gubala sensulun. Aba la dugu daradu hama, aba la gumeseru aluha, ida luba la ganyala la ledere geruni hon, dame la uwa hama grigi. Aba la chiliru fedu, le ida beitengu fein magano tulebini, nye lubo iginye, la dagara wa gduwa mudun, le lani na luwe yuru esefuruni, aba la ringu Jesusu lu feduru lumahua.
0: Heba aransere egini le lani na luwe yuru esefuruni.
1: Aba halu guduni,
12: halia gie babusenira, Waran seruni?
1: Lariye gahon.
0: Tamele hebelu nu uburu gu, haduna gu baluma aba uguri lau aba aga idinu lau duna, hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Haniye gamelu tabure me muna. Lariye hare maestro, hagon rumu tonyemba lubai gayara lan neigini egini lanina luweire sefruni haul nani disipulu gu. Aba me larufu don aba rumu weiri tu hon taugin eguwa muna, aranse nyutinya, aranse reme egini nyen.
1: Aba houdi, Aba hadari nun sunkatei ki lariengu Jesusu hon. Aba haranseru ni egi nilan na fedu nye. Dan le lachiliru bai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, aba ti lariengu hon.
0: Omwe bu nabuseron neigini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubaragia nowe. Ladaga nariye hane hon, luagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagunfliru lida laruwe habungiyo.
1: Aba ti lanugu aba veru, tau divin, luha burugu, aba le tengiru ni bongiu lariyega.
0: Baruhu meile, faring wahumei hidangwa. Narihane hon, lagu matu digiad na la divin darime liabi laruwe ha bongi.
1: Larigye, aba lanugu fein, luha burugu, aba le tengiru ni bongiu tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugu hon, ariyegeina.
0: Nugu bule, le lube ile deregerun huagu, lumagin weto, Adika humile, harita wagule menuagu.
1: Itara meme ginye, larige heigi, abala nugani veru tau divin, abalariengu.
0: Aniha nita, lelubi labirun lidage nugubu huwagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha uguri lelubi lederegerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeti uma leranse ruwa libe inuba, au le uguri garu warigati. Gama lumon, ugiabutia uguri lelubi lalugurunina.
1: Aba ti hagumeseru, alugu dagwa hadagwa, kaba lafuna alugure. Aba hasigene ha lanigu, lagu kaba la hada agen, weri gutuma, aba larinye gu Jesusu hon.
0: Lidan aruwe hani lani na ubau le, aguma tiha tinya haburi luruwe tukufulaso, kama hamuga labure mehagie. Haburi labu tukufulaso, aninyo waguwa tiha wagu, lagu wagari ya hama haga diga titinya fulese hongurigi. Gamalumu, mitara la hida, lubarange lira, le weri gutimabe le tima atimati hida, lunti la nangu lungu wakele une butimabe. Le aguma tiha bai, lunti itana la kele eseri vidubai. Kagi ya weri gutimabe, le anyurubai eiga lua utabula, o dile eseri vidubai. Mafu negele anyurubai lua utabula, ani au, itara ninyi hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida na ucha wagu. Liga nichi kubadu ni lunha ruweha, kei lichi kuni na nuguchi luna ruweha. Hegiba, gura huguya me luagu ni dabu na jaga tasielu lida na ruweha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe lunha gusera gudunia duusu gubailani Israelu turibu.
1: Ariye gatiginye wabure me Jesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio, lukayera baila locha guno kei leweni hon turigu. Ibiha lumute, gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumba bungio, lumeferdi dirubani bafinya nuagu lida me aura ligia. Ani dame le bagiri budunu, bijiga me dugu da guo hon bibirigu.
1: Lariye ga Simon lun.
4: Nabure me, aransa tina lun idi buma furisurungu, o lula non me buma.
1: Lariye ga Jesusu lun.
0: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uru wa weya sulu barega la yugur hagayo, barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
1: Abati lariye gu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba lariye gu?
12: Ua maestro, memege iru tiba nikata.
1: Abati lariye gu hon.
0: Ahinti weto, lega sagu dati, barulo. Baru ligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugra ron la bite lulagainha le feinte. Narinha harehon, lagu lagunfli rubala le tarinha gubeleren rubungi yo nuago. Abahu duwa ti hada uriba tinha. Son le buruwa nyubay nuago lagunfli rinha gueto.
1: Aba ti harinha gun.
4: Wabure me, nuha bia e feinja.
1: Aba larinha gun hon.
0: Buiduri gale.
1: Aba ti lafri du Jesusu. Aba lidi lagu vubu olivu ki ligaburi hanya. Aba houdi lani disciple guluma, dan le hachili rubelida flasu ligia, aba larinya guhon.
0: Hafuri yida, mabru ha humamoga lidon ocha waguni.
1: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, laniyaga.
0: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loy uniye ngifiti le, gamalumo, madugu wala lena busen rubay, le laba busen rubay adugu.
1: Abati liabi aba angeli sielugie, lulichugu ere ilun. Dan letima la weri du ligarigu, ligietma la furi du lau ere. Lede deha ti laruga, luoi, kama hamuga onwe bu lede deha hitu muarugu. Dan le lasa aruba ilidage la furi du, aba ladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Abati larinye guhon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuri yeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimuneha, ligie hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disiplugu, haba haba, aba layara fadulu Jesusu, lula churuni, aba tilaniagu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule wagiri garoburgati.
1: Dantile harihi bali, halumo baye Jesusu, kaba la susereda, aba hariagu lun.
4: Mabure me, afra guamanya sato efein.
1: Aba libuguni, Aba hada ge lani gu Jesusu, larige ilungusu fadiri inyo tumati, lelomene. Aba lariye gu Jesusu.
0: Iger humanya, buidiru gali.
1: Aba ti laguru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba lareida gu. Aba lariye gu hon, habu tigu fadiri gu hon. Hon vuguni ya weiri gu tinya, lida hafinye huriu, luma hon habu tigu tisuda rani gu tempulu, hanyibi banya anugai.
0: Hayabi ya sanuago tau efein luma webe kama hamuga hiberutina. Dan leme ya huma na templu rugu sagu weyu, marigudu humutina. Gamalumon, anihan hidani luha dugu ni hugunda nao, ora li lun laguma diha le labure me bay luburiga.
1: Abati harigudu ni Jesusu, abahanugu ni lumi umfadiri le inyu tumabay, abati lafalaro ni Fedro disegi, abahafurugu watu ni lamida go bururu, abahanyuru geyegu lao, abagien la nyuru Fedro hada, kititarihi ni abamusu, nyu larugurugu watu, Aba terederu ariyagoy, aba tariyagun.
15: Lumanya buga ginya Jesus grigiele.
1: Abala yeda gu Fedru lariega.
4: Ibidi anti bu griligiano.
1: Maluti loige. Aba yelarihini aba. Aba lariegu.
8: Hani gu ginya bugu.
1: Aba lariegu Fedru.
4: Mama hani gu au.
1: Kibri aba ora larigi. Aba yelariegu aba.
8: Inarani logo lumanya hanya la ugrile la duga Galilea na gien.
1: Abati lariegu Fedru.
4: Ibidi anti nu kalawagu badimreha.
1: Lida meme ora legia. Dale aniogo la Fedru adimreha. Abala juguru haba gayu. Abala digregu wabure me Jesusu. Arihe lago Fedru. Abala rito gu Fedru lago lebu galarinha gu bei Jesusu nun.
0: Lubara gen la juguru hagayu ugunye. Beye de gubana urwa weyas.
1: Abati lafuri du Fedru. Abala yahua lao igarigu. Ehere hetinha ugurin ha onigribali Jesusu lao. Bulese ihamai. Aba hagura gu nin lago. Aba hagayu oha ligi bogun. Arihe in hagia.
8: Kei buge la Kristu boi le profeta. Ania go boi ge kala ga yo boi bogu.
1: Aba bari hanabuni la uhania gu sarago am kate. Dan la ruga du boi. Aba hondere gu gunia weri gutinya. Li da hafinye huriu. Habu tigu hafadir gu huriu. Ama arufu da tin le luru du Moises. Aba hanugni Jesusu. Li gibu gin hadamuri. Le linyu age luru du. Aba haria gu lungi.
3: Ania ga boi won. Bugu ya sa Kristu be.
1: Aba larinya gu hon.
0: Aha nariye ga hon lwago awla mafinye badono aha nalugo dagwa monu bu hubadna migre gudun humana me nariye ga aba kate hon lumage kweto na nyura awle wuguri karo wargati lwege longwere bungi yule sunti ka bafu
1: abati halugo duni sungu boy
3: bugye lubay tilire bay bungi
1: aba lariye gu Jesusu hon
0: huguye gwa narugo ariye ga humali lwago awla
1: abati hariye gu
3: mabuse ruha do gefe hama amu won Wage gwan rege agambo wa mali liumu lugugi.
16: San Lucas, capítulo 23.
1: Abati hasaru sungu bay, abahanugini Jesusu lugibu giyon pilatu, abahagome seru ichiga lidunu, harinyaga.
3: Dariwa mali wugiri le ashagara gwagdanya grigia, larinyere logu mon la lu wafaye hasensu lu uruwe romana, Arinyaga tigie logu ligie la Kristu bay le la nuwa dirubay bungi uru la salbar unia grigia, Arinyaga ligie logu uruwe ila.
1: Abati larinyaga pilatu lun.
11: Buguya sa haruwe tabay huriyu.
1: Larinyaga Jesusu lun.
0: Buguya kwa narigu arinyaga bali.
1: Abati larinyaga pilatu hon habu tigu fadirigu, luma hon hibiri grigia.
11: Madari tina duru logu wagari le.
1: Abati maharinyaga here.
3: La chagara guagu diano sun grigie hudea na lau ligabri la rufu daha. Lagume sera Galilea gya aniha meme gua adiga I chilu yahu.
1: Dale lagambu bali pilatu kata ile, aba lalaga daha ahin Galilea na lubai wugadiligi. Danti leharia gu bailu Galilea na la, aba launa hanilu Herodesi legumada Galilea. Ladiga nyinye la Herodesi Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu Herodesi dan lalarihini Jesusu. Ladiga agamba nyahali la luagu aniluha labuseru larihini. Agura batiti larihin ladugu milagru, abalalag duni lagu saragu katay, mona batuti Jesusu nikata. Nyenye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datien liluru du Moisesi, magumuti hichugu lidunu, abati loseru ni Herodesi, hau lisudara nigu kei nikata. Ehere hagie lau, abati hadaura guagaduni, taudongu, vendagutu, kei ladauragu uruwe, abaye launa hani Herodesi lupilatu, veju ligia, Aba gamada go la Herodesi luma pilatu, la diga gaga niguanya hatinya lubara gelir. Aba ti londero niye pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba lariye gu hon.
11: Kukuya nukbali wagiri lenu, harinya ga logo chakagu gada laani ya grigi. Alaga tagua naali higibu gen, ani yariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu lita gele harinya gu bai luagu. Madari tiginye Herodesi liduru, giribu gada la mon. Arihe humali luwagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bailuwegi. Na baicha gadali lubaiti lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha pilatu, luma ligira gudu aba ada riti fedurugu, aba haguwa la sungu bai lidan aba.
17: Afara baile,
18: barawasi.
1: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hadage ha inyoro gubanya hongwa, luwagu gumadi luma lwege la faraha. Buseti ebe pilatu ligire gudini Jesusu, aba yaladimu reha hon, ligie tumahagu waragun. aba lacharo ni lidon aba umuhu achigiti lwaga aba dubu lenyi luboi uwagi lilani aba abunuti wandara diveju ligia luweyuri aranse heni luba luweyuri emeraguni ani yarafa libuga lagomeseru aba hafalaru ni wuria hanyebi banyeluma hesusu galilea gine hose ariha hamai umuhu ariha hamai buidu idalinya la.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kabarinya gubi luaga bugurile, kaisi bugu ya lubai lariha gudubai.
2: Aba larinya gu?
3: Au, narinya hanye, logo aba lan profet.
2: Mati ebe fariseo guhafinya lu luaga marihi lameha, uguri ligia, ani ariha li lagu eto. Darilu haguwa nu hong laguburi. Aba haniya gu hong?
4: Ani asa hirele wago bai harinya gu lagu marihi gubai ya la luma gya laguri ya hong. Idaliati ariha lubai gu eto.
2: Aba haniya gu laguburi gu?
5: Subudi wa muti, lwago wari la le, ani marihi ila dale lagu la hobi. Ibide tuwong idalien la ariha li lubai, nika la ariha gudubali. Ale gida hamwe, wedi ya li ganyala tilo na bulwege egon.
2: Anufu da iti ariha gudubani lira, hon lagubri gugiri ligye. Laduga ariha ganyala farise lwago sun la hafirwe lwago Jesus la Kristu bai habugu bala tidange haligili singuri. Ligye ariha gubai lagubri gu,
5: Alig dahumai, wedi ali.
2: Aba iti haguar huri ulung ugari lemeha, manihi bay. Aba haniya gulung.
4: Ariga bay inari ni wong ligibu ge bungyo, subudi ti wong lwago kafigo la ugari lire.
2: Aba ti laniya gul hong.
3: Ibini iti nung ahi kafigo lubay lumu mafigo la. Lena subudi rubay, lwago marinye na meha ani gwento arihati.
2: Aba ya haniya gulung.
6: Kasa ladig bay bau. Idalesa ladig alu lariha gadunibu.
2: Aba laniya gu hong.
3: Ariya ka nali hong. Me berese guntu nao. Kati ogo habuse nariya gu niya hong. O di businye tuke hafalaru ni.
2: Aba ti hanabu ni. Aba haniya gu lo.
1: Bugu ya falabu muti larufu daha ugiri ligia. Ahi wagia larufu daha Moisesi wafalaru bay. Subudi ti won lua guadimure hala meha bungi ulu Moisesi. Ahi ile ibidiye gu boy ti won halie genti la.
2: Aba ti laniya gu ugiri ligia hong.
3: Niha kata ile buidi tumabay. Ibidi ya tila anu halien ge ya tila. Ani, ariya gdaladin. Subuti ti won logo magambo lani ya buingi yu kafiko ti. Harugunya nu ahudira gubanya lun hama ha adigubali ligunda lagamba. Magambo nya hagili. Logo ni aba, ariya gdati aba grige le agura hoti marihi. Lun hamuga mama la luma ge buingi yu liabi wugri le. Sienti hamuga ladigun ni kata.
2: Aba ti haniya gulo.
7: Buguya san le agura hobo y buin lao figo, busenti bubarufu da hawon.
2: Aba habugu nitida agi haligilisi. Aba lagambo Jesusu, log buga hamani marihi itileme halare ita guagdube. Tati le, ladura guba iluma, aba lariya gulung.
6: Afinya tibulago lirau buguri.
2: Aba lariya guguri ligialung.
3: Ariya gaba inu kata ilan, afinya naamu galuago.
2: Aba lariya gu Jesusu lung.
6: Ariya bali. Aule umo bay badimureha.
2: Aba lahu duragun ligibu gen Jesus. Aba lariya gu.
3: Afinya tina naburem.
2: Aba lariya gu Jesus.
6: Ni abi banyahon ubo wagun. Lunadugun irichaw. Lunharihin ha marihi banya. Lumalumarihin gudananiya ha ariha banya.
2: Dale lagabu bali. Hadage fariseugu ha. Nyemba yekate ile. Aba haniya gu lu.
3: Bariya gu nyati luagu marihi wama.
2: Lariya gu Jesus hon.
6: Lung hamuga marihi huma, mafigo tung hamuga, gamalumo kay harinya go lagu ariha huma, kafigo hadun.
8: San Juan, Capítulo 11.
2: Nyeye apa uguri sanditi, giri di Lázaro. Lila na fulasu le giri bay Betania. Le tagaira Maria tuma Marta to tibugay. Maria tuguya, to litu Lázaro le sandibay. Tuguya to eser buibiye in luagu un lugu di Jesus. Aba tamabi dagudani lautidibu. Aba di honaha biya itu nuha aniga lu Jesusu.
9: Jesusu, sandi en tiabu mada.
2: Da lagambu bali Jesusu kateile, aba laniego.
6: Mama bai owe ni lebe ha sandi le. Lonti bai larihinu alueri gubungio, lumbagin alu larihinu alueri gulirau bungio li dagi.
2: Lausu ueri lahisie, Marta, Maria, luma Lázaro lu Jesusu, dale. Lariya waguba ilu luagu sandi ilan Lázaro reyda igi li biya weyu li dan flasu lenye ilu bay. Lari gye, aba lariya gu hon lani disipulu gu.
6: Kaimu Yahude.
2: Aba ti hariya gu lu.
10: Maestro, maliki li lumagi halu gu huriu hachamur gu dubu wagu nyeng. Usenya dibu

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Le liro bungyu, labuge lubafu bungyu, le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungyu rugubala sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi se irubanya hawago hilanya. Ahi magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawagu, kage wagu weiba hoa suada, sagu wei yerafa wa malung wome, inare niti lira niduhini, keisi ugundani le nasandi rubai huagu keisi afinya tinya luagu wa burem Jesu Kristu, agenda guatinya ugenya ha itarabanya kei anima alugu, hanari metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napuriche ya waihon, kage naganya rubai lau lira, Ain hamuga inairo ni lubai luago uo bai la ibagari lari gen owe ni richati nye hamuga ha arinya kubanya.
2: Owo ma, gulawa ma, lugundu haruga owe.
1: Meyeda go huma, arinya waguati.
2: Feri dikita hamuti hakubwe humada go lubui du mdabu.
1: Inairo ni lira. Darigo huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahen hidage ibidinya tibungi hong nariya gunyen le lun hanaga busigano. Hafu ganyembe arinya guti.
3: Ite lubasa ligabri hasa aru hilanya. Kabasa luwe ugu buhawagu.
1: Libidyo niga lao alegdahani lira. Dan le labu nun aba ilu gasu lanyala du labu gen mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube. Ilu abu nube. Furumye gwarugu luwuyeribay. Lari gine labu nuniwa, hilali gia, aba lichuguni bungi ugubu le labusen rumbay luago ilo ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbay kada ilo. Mama aba labu sun ugubu, amu luwuyeri, hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Anihen gine bulikate isieluna keisi weju, hati, waruguma, keisi gubayrigu inihen la ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna amu luende ubowaguna. Amu laruni weju lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma ani hada guanarigu waruguma. Amu ya guainarigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginye lida hasaron hilanya. Amu boi hagubu labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati lasarame aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idabai wabagarida ya ubowagu lasarame aba ugubu le lumbe idabala wabagarida ya gita sielu. Ayin ibihi wabali wagubu lani na ubow ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
2: Adhan wefurube tibuduri aba meha buduri ibima.
1: Ahinti Kristu le ginye giribay lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugubay ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubowaguna, lari ginye aba me ibihini ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibugiri le adigubay lau muha, ubowaguna meha. Libiema ubugiri le wabureme Jesu Kristu sieluna. Sungrigye ubowagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubay lau muha. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sielu na bai. Wagubu gueto libe lugubu adhan le lanina ubou. Gama lumu la chilirba weyu lumbibihi amu luwuyeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai niduhenyo. Lagu sinyala hebelu no grigia lau hagubu le ubowagu na lidon laruweha bungyu sielu. Lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwa la oweni. Buset na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala. Hasan sira waguba sungube. Lida muruzu oura. Lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni wa tumala lifidu. Tin viruba fidu. Aba mehasa nun lanigu Kristu ha hilanya banya lun mowe digiyanya la. Aba mehasan sira wagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu.